0: phambi kokuthi nje uze usivule phambi kwabantu kubona wonke umuntu qala ulunguze into yakho qala ibone uwe qale ngaphambi kokuthi ibone abantu abaningi sibone umuntu umalo omunye okhona la
1: Sawubona mhlali kanyile ukhuluma noJabanade bemnambi tetsakana uyabona mina wemhlali ngithengele inye ilanga ngihamba lapha ngasema toilet lapha emnambini
0: right
1: aqhamuka omunye umfo ethi mfi awukhothela wemfethu wemfethu ngafika ngakhotha wemfethu ngithi namata akhuluma dayi uzongisiza wemfethu ngachama mfethu wazobashonila
0: hayibo
1: azingaqhashelwa even manje sengilungikhiphe sengilungichama ngimile lapha evenini
0: kodwa
1: ngiyahamba mina ngimile ngapha ngilokunyachama
0: after
1: 2 minutes ngiyachama yaze ayofika la ngihlala khona iveni ngimile ngichama ngimile
0: imbiza
1: ihlazo engalenza ngazi ngayofika ekhanya bongakhulu uJabanade bemnambithi etsaka
0: baba kanya kwethu kulungile asibambe ukugcina la ey'ncingweni ungokugcina ukhozini sawubona
2: yebo sawubona buhlala
0: ninjani baba
2: hayi sikhona
0: sikhona nathi ubani lona
2: ukhuluma nomphikeleli mvelase emnambithi emanzini abilayo
0: mfowethu mvelase mfowethu cha awusibhadlazele nawe yakho mfowethu indaba
2: eyi mfowethu hayi yiko loku kuba semarenke
0: right
2: uma userenke laphana kusho ukuthi lokucela lokucelela yasafuthi uyabona ucele kanti lo muntu uphethe amaklinati kwafakele i-German quad lento uyabona
0: right
2: ngiyidlela ngithi nangiceda ukudla le nto nathi imoto iyalayisha kani nayisuka labuka-ke le kogoli komavisi iy'moto ziyaphithizela nayisikhathi nasekufanele ukuthi le nto nakuphithiphithiphithiphithi funeka uyetoilet angisazi uma sekufanele ngenze njani naba abantu laphakathi emotweni
0: uyashayela
2: ngiyashayela kufanele manje ngenzenjani ngadozeni bring ngaphumela phandle ngase ngithi ngicela ukuthi ake bephume abantu ngatshele enye imoto eza ngathi ukuthi ngicela ungithathelela abantu laba bahambe bathe behamba kwafuneka ngivule injini manje ngoba phela nazi imoto zaphindizela akho ndawo la kunekuhlalela boshele khona la injini izophuma ngaphansi
0: awuyeheni uthi abantu abaphuma emotweni ngoba ufuna ukusala uyikhulule khona lapho
2: ngisale ngiyikhulule phela kukho kwezinjani lento iyiphithiphithiphithi kwashona ilanga zange ize ngidle nje kwazi kwashona ilanga lokuphumile nje etoilet
0: awuyeheni
2: okheshe imali zokheshani mfethu ungazange usebenze
0: azange usebenze akwakufuna umtshele kodwa naye ubasi ukuthi hayi ngeke akulunganga namhlanje
2: phela uba sizoxabana nalo yamuntu ongiphama kinada ngithi manje sekuyinkinga nje sekuyinto nje
0: ongasayazi
2: ngakhomba kona ukuthi hayi fanele ungaphinde ucele nje angasathindi nje ukucela kumuntu
0: hayi kulungile baba siyabonga
2: sibonge bethu sibonge
0: all right thank you all right asigoqe sivale ngoba sifuna ukungena engosini yethu la khona sivusa abalele la khona wena ungena ufone ubhala ku-Facebook ubhala ku-WhatsApp uphinde ufone futhi ku-086000243 singena engosini lakho nasithi sivusa abalele la khona uzobe ubavusa khona funa ukuzwa namhlanje ukuthi obani obavusayo so hamba nawe ke uthule kuyoze kulamula 3 o'clock ngiyakuthembisa ngizokuthatha ngeke ngize ngikushiye kodwa ngaphambi kokuthi siqale sifike lapho mina angiqale ngize la

OGTSA Mandilakhe ikhaya noLerato SA bathi ke ungowami yona ke ngoma aqede kokuhlalela yona njengamanje njengoba imzuzu khomba ukuthi isikhombisa libumbene ihora lesibili mina nawe siya engosini la khona sithi sivusa abalele sisahlelweni la sithi sivusa abalele sihubha ke sibavusa bonke abalele uyangena uthi hashtag sivusa abalele hashtag mhlali khanyile bese sivele sigijima nabo ke uyangitshela ku Facebook ukuthi ba nomvusayo ngitshele kanjalo na ku WhatsApp ukuthi ubani omvusayo kuzoba mnandi kuzoba intokozo ngizokutshela ke mse ngithi ngishayele ngoba okwamanje futhi siqale kuvusi Nova uthi Thandeka

Must be a ngapa 079-163-9874-086-000-2437. Hlelo libo lokuqala igama lami uPNP sawubona ekuseni. Godwin Omegal uthi Able God, uNkulunkulu owenzayo, wenza izinto zenzeke. Makakwenzele namhlanje ekuseni akukhulule kulobo bunzima obhekene nabo. Akubuhlakani bokubona ukufanele uphume khona nala kusafanele uqhubekele khona. Ungayeki izinto ekusafanele ngabe usabekezele kuzona, kodwa futhi ungabekezeli ugcina izinto engasafanele ngabe kuzona. Shintsha ukwenza.

0: abaphikelelayo. Bambelela qhawe.
1: Inkonzo yanamhlanje kuseni siphathelo uPastor Philane Shibe webandla iBethel Worship Center International eMlazi.
2: Asibingelele kubalaleli abasilalele emakhaya, asibingelele umsakazo uKhozi FM. Namhlanje sizothola incwadi amahubo 92, sizofunda nje iverse libe linye. Incwadi ifundeka kanje: olungileyo uyahluma njengesundu, uyakhula njengomsedari eLibanoni. Ngizocela ukuyiphinda futhi. Olungileyo uyahluma njengesundu, uyakhula njengemsedari eLibanoni. Sizongena nje emthandazweni ngalo lelizwi leli. Ngifisa ukunikeza ithemba njengalokhu uDavide esiqinisekisa ukuthi uma sisenkosini siyokhula nala kuthiwa khona akukhulwa khona. UDavide ukhuluma lenkulumo le enikeza nje ithemba ngoba ebuka ingcebo eningi egcwele ebantwini ababi. Uma ngabe nje hlasiphe nawe ungabuka ngokwezwe, ungabuka ukuthi abantu most of the time abaningi aba ongazuthi ibona abantu ngazuthi bacebile noma izinto sibahambela kahle, uzobuka ukuthi ingcebo eningi isasele ebantwini abangalungile noma ebantwini abangekho kuNkulunkulu. So uDavide uthi mayikhuluma ke le ndaba le bese ethi noma kunjalo ke kodwa ingcebo yabo ifana notshani inesikhathi la khona efikelwa isikhathi khona la ibuna khona. Kushuthi ngamanye amagama ingcebo yabo akusiyo ingcebo yanguna phakade. So waletha lamazwi ngenxa ukuthi ubuka nje leso simo leso sokuthi awunabo abantu madoda bethi balungile but banento yokuthi siyahlupheka. And kuyenzeka uzithola ukuthi uthi ukholwa uzithole uhlaseleka. Then uDavide waseletha lamazwi athi olungileyo ke noma kunjalo, noma ngathiwa kukhona inkathazo ezikhathazayo, noma ngabe kuthiwa khona izimo ezikhluphayo, noma ngathiwa khona izinto othi uyazihlanganisa bese zona zingahlangani, uthi noma kunjalo unikeza ithemba uthi olungileyo uyahluma njengesundu, uyakhula njengomsedari eLibanoni. Ngamanye amagama leso simo odlula sona uzohluma kusona, leso simo obhekana naso uzokhula kusona, because ayikho inhlungu ohlangabezana nayo empilweni kodwa bese ungakhuli kuyona. So uma ngabe ethi uyahluma njengesundu, uma uzobheka isundu, isundu alinaso isikhathi la khona kuthiwa azathela khona amasundu athela aze aba maningi. Isundu lithela ngisho kuyisikhathi, ngisho kungasisona isikhathi, but isundu liyathela lithi la khona into engiyithandayo ngalo, lithi la khona uma selihlaselwa zivunguvungu ulibona ligoba lishona ngaphakathi, uma sesidlulile ivunguvungu uphinde futhi ulibone liphakama. Ngoba abantu bakaNkulunkulu akusibona abantu bokuthi uma ngabe behlaseleka bese begoba unomphela, but kuba khona la khona bephakama khona. Noma ngathiwa zikhona ivunguvungu empilweni, ngizomemezela into eyodwa ukuthi phezu kwesimo sakho uzophakama, phezu kwesimo sakho uzohluma njengesundu. Lithi iBhayibheli bazalwane, nangu uSara esimtholayo lapha yawayilo esiyasazi isitori sakhe uSara. Lithi iBhayibheli wayeseneminyaka u-90 uSara uma sikhuluma indaba yakhe. Lithi kodwa kwafika imeseji, kwafika umyalezo othi kuyena ngalesikhathi ngonyaka ozayo uyobuthwela umntwana. Uma uzoya kulaba besayensi bazokutshela ukuthi uma ngabe usuneminyaka ow-50 mancane ama-chances okuthi usungathola umntwana. Uma umntwana kungenzeka umthole, maningi ama-chances okuthi uma umthola uthole umntwana ozoba disabled, ozoba nokugula-gula ngenxa yokuthi ama jeans akho vele wasabambi kahle but uthola imessage ku 90 years ethi ngalesikhathi ngonyako zayo uyobuthwela umntwana angazi ukuthi usuzibalele iminyaka emingakhi waze wa give up empilweni waze washo wathi hayi uma ngabe usukule minyaka ngisho no government akabe sakuthatha ibekiwe iminyaka hlezi khulunywa ngo 35 years ngiyazi usuneminyaka oyibekile but ngizothi kuwena olungileyo awakekho li azikho izinto ezimlimithayo empilweni uhluma njengesundu uhluma la khona khona abantu bengayitshela ukuthi uzohluma nangu uhana sesiye emthandazweni wayeloke egqiqa njalo ehlika njalo ebheke eshilo one day kwafika khona isikhathi la khona uNkulunkulu emphendula khona kwezwa kukhona into ehlumayo esiswini sakhe wabonakala labor ward kwamangala abantu abazisimo sakhe ukuthi uSara uzofunani la ngoba thina sizele ukuzonyakazisa abantwana but na wabonakala phakathi lapha esibhedlele ezochecka ukuthi ngabe umntwana wakhe uyamba kanjani awubasalwane Sara ulethwa yini la khona into esihlumile ngaphakathi kimi bazalwane isimo sakhe sikulimithi ukuthi lento le ingahlumi uma kuzohluma something kubiza ukuthi ususe lonke ukukhula olusecaleni uma kususa ukukhula akuchazi ukuthi kuzosuswa lento ehlumayo but ukuze lento le ihlume fanele kube kube khona isikhathi la khona sizosusa khona ukukhula zonke izinto ezikwenza ungafiki la ufuna ukuya khona sizosusa namhlanje kuseni zonke izinto ezikwenza sibamba impilo yakho sizozibiza ngokukhula namhlanje sizosusa ngifuna siye emthandazweni ngalento ke le ethi uzohluma usevasithi uzohluma uhleza eresi uzohluma ungena enasifasi uzohluma ungena funding ungenayo into ozolala uyidlile ungaze emsebenzini ngebreak uzodlana but uzohluma ngegama lika Jesu ngiyacela ulapha emakhaya sivala amehlo sithandaze Nkosi enkulu uNkulunkulu ophakeme baba siyabonga ukuthi uyasithanda uyasizwa uNkulunkulu siyathandaza sithandazele osoma business bonke uNkulunkulu ukuthi nalento ebesebefisa ukgive up kuyona mabahlume kuyo ngegama lika Jesu let ama customers azohlumisa ibusiness labo ezikoleni siyathandaza ama funding siyawathandazela ukuthi phezukwale education esifunda ezikoleni benze moya engcwele kube khona nokuhlumayo futhi phezukwe impilo zabo siyathandaza ekuseni uNkulunkulu asithethelele konke esikwenzile okubi bese kuqala izinto ezintsha phezukwe impilo zethu amen.

0: asinaso isikhathi sicabanga ukuthi sinaso. Ingakho ke ngibathanda abantu abasha uma ngabe bethi kuyaphuthuma. Namhlanje ke sikufakela inselelo sithi awubheke ukubaluleka kwesikhathi sakho. Yiziphi izinto okufanele ukuthi uziphe isikhathi sakho namhlanje? Uqaphele futhi ubheke ukuthi izipho izinto ekungafanele ukuthi zintshontshe isikhathi sakho namhlanje. Mangabe uzithola ukuthi uphelele isikhathi, sidliwe yini isikhathi sakho? Akuphendule nje ngokuthembeka nangeqiniso. Uma isikhathi sakho siphela, sidliwa yini? Isikhathi sisebenzisa kahle uma ngabe sihlelile ukuthi sizosenzani. Ukungahleli ikona okweba isikhathi. Namhlanje siyakhuthaza ke sithi akuhlakaniphe ngesikhathi sakho. Hlonipha isikhathi sakho. Yenza konke ngamandla akho onke isikhathi sisekhona. Dr. Nelizimu, your mental health doctor and life coach.
1: Sekunjalo emgo, uVino Mroza sebekhona. Ukhozi breakfast, luhamba phambili.

0: Bangani mami, ngabe senikulungele ukuza indaba namhlanje?
1: Yebo mamthembi.
0: Uh-huh.
1: Sithini ihlobo sendaba yethu namhlanje?
0: Uyabona ke Musa, namhlanje sikhuluma ngokuthi jabulela lokho enakho. Kodwa ke ake silalele sizwe ukuthi ihamba kanjani. Kukhona umama omdala ohlala ensimini nabantwana bakhe abathathu. Ikati, imvu, imbuzi, imbongolo, inkukhu nenkomo Musa.
1: Hawu, yazi ngiyathanda ukuba seplazini ngoba kukhona ilwane eningi, ikakhulukazi izinkukhu, phela inamaqanda kanti ngiyawathanda wona.
0: Nenyama kokunjalo Musa, kodwa ke sizeke indaba iyaqhubeka. Wayehlezike khona na kuona wonke umuntu ngokuthi nje ixhovana lakhe lelincane. Hayi, asike isikhala la. Uma ngijika ngapha kwesokudla, ngithinta udonga. Uma ngijika ngala kwesokunqele, ngithinta udonga futhi.
2: Igamolo lami likhulu mamthembi. Khona umbhede, uteddy bear, nebhokisi linamathoyizi.
0: Ah, so miss, unenhlanhla nganyami. Kodwa ke siqhubeke sizwe ukuthi iqhubeka kanjani indaba. Emva kwesikhashana ke abangani bavele banciphisa ukumvakashela ngoba nje basebekhathele ukukhonana kwakhe. Ngisho nabantwana nabo futhi babelokhathele nje ukukhonana kwakhe umama. Ngolunye usuku umama omdala wehlakaniphile wayedlula ngendlela edinga indawo yokulala. Wavele wangqongqoza eminyango. Umama wavula kancane ukuze abone ukuthi ubani lo semnyango. Sawubona mama, sekuhlwile, anginayo mina indawo yokulala. Ngingangena. Kwakubuza isihambi. Umama omdala wanqukuzisa ikhanda. Bengifisa ukukusiza kodwa yabona na ukuthi indlame incane kanjani. Awuzibonele wena, uzobona ukuthi le ndawo le incane ngisho nakumina ngingedwa. Kokusho kumama, kodwa ke sihambe savele sabuka ngaphakathi bangani bami. Ha, kwakhona itafula nehlale mbili phela bangani bami nombhede. Phansi lapha yanecansini kwakhona abantwana abathathu bememateka. Isihambi sasingacabangi nje ukuthi indle incane. Savele savuma ngekhanda sasithi, yebo mama, ngiyabona ukuthi indawo incane. Kodwa ke ngicela ungivumele nje ngilale ngaphansi kwetafula. Ngiyoyixazulula inkinga yakho.
1: Awubandla, indlu yakhe incane ngempela.
0: Yayincane ngempela Musa. Ake siqhubeke nendaba. Umama kumdala wacabanga umzuzu. Kwangaba kuhle ukuba nendlu nje enkudlwana ngithi. Umama lo awu oyisihambi engamsiza ngalokho. Kwakunanje kumlalisa ngaphansi kwetafula. Ngakho ke isehambi savele sahlala salala ngaphansi kwetafula yize isikhalo embedeni sasikade nje sizonela. Wavele walala phansi eduze kwabantwana. Kwathi ke kuseni umama wavele waxosha abantwana endlini ukuze phela beyodlala phandle. Phumani, phumani niyodlala phandle, asikho nje isikhalo sokuthi sikhulume uma nigcwele indlu. Phumani ngempela. Umama phela wayesefuna ukuza ukuthi lesi sihambi lesi sizoyixazulula kanjani inkinga yakhe. Mhlawumbe nje bangani bami sizokwenza nje umuthi womlingo. Umama lo okade esihamba wavele wathi, we mama, uma nje ufuna ngixazulule nje inkinga yakho, kuzomele wenze njengoba ngisho. Umama phela wayefuna ukuthi inkinga yakhe ixazululeke, ngakho ke wavuma. Ukuze nje kuvuleke isikhala, kumele ungenise inja yakhe endlini. Umama wabuka isihambi esishaqekile. Ngilethe inja endlini ngobani? Inja phela izongilethela amazenze. Ngingakusiza nje kuphela uma ungilalela. Kwasho isihambi. Oh hayi, kulungile, ngizokwenza njengobusho. Sekuvuma kumama kodwa ke futhi bangani bami ekhombisa ukuphatheka kabi. Ay, sekumele ngihambe ke manje kodwa ke ngizobuya ngizobona ukuthi kuhamba kanjani. Sekushisa hambi. Ngalobo busuku inja yayingakholi ukuthi inhlanhla yayo uma nje umama engenisa endlini. Yagxuma embhedeni bangani bami, ijaha abantwana bezungeza itafula. He, abantwana bakuthokozela ukuba nenje endlini. Yagxuma phezu kwetafula yadla ukudla. Umama wayethukuthele kabi kwakuthi akayixosha kodwa wakhumbula amazwi esihambi. Inja yazi sonke ezinyaweni zakhe wazama ukulala. Ngokuzayo ke isihambi satshela umama ukuthi akangenisa imbuzi. Imbuzi, sekubabaza umama. Imbuzi iyanuka. Isihambi savele sabuka umama. Ayi, ngingakusiza kuphela nje uma ungilalela. Oh hayi, kulungile. Ngalobo busuku umama wangenisa imbuzi wayiphutshani bamabhele. Imbuzi yadlutshani namakhetheni sibangani bami. Hey, inja yajaha imbuzi futhi manje umama wavelwa hlala embedeni. Abantwana babekade besasecansini begigitheka bangani bami. Imbuzi yabahlekisa. Njalo nje uma sihambi sivakasha sasitshela phela umama ukuthi angenise esinyi silwane endlini. Umama nangempela bangani bami wangenisa inja, imbuzi, inkomo, inkukhu, imbongolo kanye nekati. Wayesekhathele kodwa amakhetheni sakhe ayisedliwe. Kwakhona futhi bangani bami lapha yaphansi ubulongwe neziboya embedeni. Hawu, kwakhona izimpaphe kudleni kwakhe, otshani phezu komcamelo.
2: Mamthembi, indle incane isixoveke.
0: Uqinisile nganyami, ake siqhubeke nendaba. Ngobunye kubusuku isihambi safika futhi wayengasakwazi ngisho ukuza inkulumo ngoba imbongolo yayenza umsindo omkhulu. Isihambi savele saqosha imbongolo. Ha, kwangconoke manje sengizwa ngizohlanya ngempela. Sekusho mama, ngobunye ubusuku obulandelayo imbuzi yazama ukudla icathulo, isihambi sayiqosha futhi endlini. Inkomo yaqoshela ubulongwe eyabushiya phansi. Njalo ke busuku bangani bami kwaqosha isilwane sisodwa. Aha! Ekugcineni kwasekusela umama nabantwana bakhe. Oh hayi, ungangena ngaphakathi. Sekusho kumama. Ngipheke isitambu nobhontshisi. Kuzwakala kumnandi lokho. Sekusho umama oyisihambi. Bobabili bangani bami bahlala etafuleni nabantwana badla isidlo sasebusuku. Uma sebeqedile umama omdala waphulula isisu sakhe wamamatheka. Bangani bami wabuka indlu yakhe. Ha! Angazi ukuthi bengizokwenza njani ngempela. Kodwa indlu yami isibuke inkuluke manje, yinhle. Ayincane neze. Wamkelekele ukuthi uhlale nami isikhathi singakanani. Kunesikhala sakho nje la eduze kwami. Hawu, isihambisa mamatheka. Indlu ke yayingashintshile neze. Yayibonakala inkulu ngokwanele njengakuqala. Ake siphinde size nawo omunye umlolozelo bangani bami. Mina ngimuhle ngihlakaniphile ngingumntwana obalulekile ngingumntwana okhethekile ngijabulela lokho nginakho ngijabulela ukuba umntwana kumnandi ukuba umntwana kumnandi ukuba umntwana ngijabulela lokho nginakho ngijabulela la ukuba umntwana kumnandi ukuba umntwana kumnandi ukuba umntwana mina ngimuhle ngihlakaniphile ngingumntwana obalulekile ngingumntwana okhethekile ngijabulela lokho nginakho ngijabulela ukuba umntwana kumnandi ukuba umntwana. Ngiyabonga zingane zami. Manje ke sekuyisikhathi sembuzo. Umama wayekhona nangani? Wasizakala kanjani ngenkinga yakhe? Wayejabule ngosiza lithola? Kwakuyini inkinga yelwane ngempela? Mngani wami, ufundene endabeni namhlanje. Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bam, celana emakhaya banixoxele izindaba ukuze nani phela nizokhula niqeqeshekile kuze kube ngokuzayo nisale kahle.
3: Isikhondla khondla somsakazo sindize sathi caba. Ungabusanyakaza, hlala no Khosi FM.
4: Ukhosi FM, luhamba phambili. Uyaza ngeke uyikhole into engitshela umzala wakhe uSpiwe.
5: Muphi uSpiwe?
4: USpiwe, umzukulu kaMalume Thabune ngane uSpiwe.
5: Oh yebo uSpiwe, uSpiwe.
4: Ne, yazi ubese ngitshela ukuthi uMalume Vusi uyashada maduze.
5: uMalume Vusi.
6: Ingabe umndeni mkhulu kakhulu? Kunzima nokuhlela izinto ezincane. Khava inani lomndeni elinganqunyiwe. Ufikela ku 100,000 rand ilunga ngalinye. We policy ye Standard Bank Flexible Funeral Plan. I Standard Bank Insurance Brokers Pty Limited, EFSP 224 egunyaziwe. Ibhaliswe ngaphansi kwe Liberty Group Limited. Umhlinzeki womshwalense osemthethweni. Kunemigomo nemibandela. Kuzobhekwa amathuba okwehlelwa ingozi nezingqinamba ezingaba khona.
7: Gombo City sibuyile nempolo yabahlobo Family Day Festival 2026 eBuffalo Park Cricket Stadium eGombo City ngomgqibelo mhla ka 5 kumandulo. Lindela usuku olugcwele umculo obukhoma, ukudla kumnandi, imidlalo yezingane kanye namaciko ahamba phambili eNingizimu Afrika nabasakazi benu enibathandayo womhlobo weNNFM abawube benandisa Kelly Khumalo, Mahu, Jezel Brothers, Mlindo the Vocalist, Naledi Apiwe, Professor Ntencane, Siyanda Ntshangana nabanye abaningi. Thenga amatikiti akho manje web tickets kwa Pick and Pay no kwa boxa impolo yabahlobo Family Day 2026 ungezwa ngayo yiba khona hashtag into ingempolo yabahlobo.
8: Ayibo, kusukela Simon's Town kuye Musina, bheka imicibisho lephuzi ekhombisa amalana aphansi amasha ezitolo ezingaphezulu kwenkulungwane kwaClicks kulo lonke laseMzansi. Ubuye uthole esinyi saphulelo sika 10% njalo uma uswipe iClicks Club card yakho. Ngoba izinto ziyabiza kulezi insuku angithi, ngomtitilizo we 342 namaBug deals kanye nokonga okukhethekile uma usebenzisa iClub card yakho yakwaClicks. Bacabangela ngisisho ukonga okongeziwe. Hayi ke lokho kuzwakala kahle. Clicks feel good, pay even less. Kunemigomo nemibandela.
9: Ziqhenye ngobuzwe bakho, nathi siyazigqaja ngamasiko ethu kule nyanga yamagugu. Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: Hayi ngoma yasho yasho ngoba mayogasi thini le ngoma we please. Itiphuma kimi. Eyakhe impela. Itipho ubani wena lo utiphuma kimi wena okhipha umuntu kwena noma nje hayi uyithandile.
1: Yebo noma ngikhathe ingoma nginako kono ukuthi ngikhuluma mina ngezimo ezibe ngibhekene nazo ngaleso sikhathi.
0: Ah bakithi. Abantu baye bathanda umayogasi ubanichamla ngiqala lapho ngiqala ekutheni ulala ukhona. Hey ulawa la ukhona uthandwa abantu abadala nabancane yonke indawo uba nokugqokisa kahle kanje khona ohlekayo ngala engathi ula umthungisi uqoso ba
1: hayi khona nje ukuthi
0: insizwe namagama amafushane iyavalela esifweni afuna ukhipha noma yini ugqokiswe ubani ufike yabona namhlanje ufike emtatweni egcineni ngiyengikeke ugqokiswe Yisuba ukhethelayo kahle kanjena.
1: Hayi ngiyikhetha.
0: Awukhetha kahle. Man, ngempela. Ubani ke umayogathi? Phela uqhamala, uyibhena nya uqhamala bese uwela ngana inxiba.
1: Lona nje nobumuntu engasabikelelanga umayogathi. Into esimnandi ufuka jama khona emsemkhulu angidabuka khona endaweni yaseThornbush.
0: Uzimpela la bengibuza khona kodwa ubingelelile ubingelele ngenkondlo engajwayelekile wabingelela waqeda.
1: Yebo phela ngithi umoya inkosi kuye kube kanjalo.
0: Yebo. Manje ke umakho mabani?
1: Uma wami owakaSilamo.
0: Ngake ngabona phela lapha ngibuka lapha na short and sweet. Bekukulandela kakhulu kabi TV.
1: Yeah.
0: Sengimazi nangamehlo uma wakho. Ngimbona lapha kumabona kude.
1: Yeah.
0: Umanje mawubheka bakhona bakini abanye?
1: Yebo bakhona, bakhona kona ngomuntu omningi ke ngasekhaya baba. Yabakhulela khona.
0: Wakhula sekhaya.
1: Yeah.
0: Kumani banga?
1: Khawo baba ngakhula ngokuliswa ugogo zalubaba. Wafika nami ngemncane wayekade ngithatha kuyena umama.
0: Awubantu wathamba ke manje uya ngasekhaya.
1: Yebo.

0: sake kwena ukukutshela ukuthi njengoba nje ungenile la wangena nje uthola la imali engango 5000 rand ukuthi nje ungenile hawu halala
1: ngiyabongela mamdudu ngiyabonga ukhosini
0: ah madoda siyakubongela nomsa uyabona ke singene endabeni enkulu kakhulu ke la ethinta ke la iStandard Bank ubani nje ofisa ukumtshela ukuthi wena nje umthanda kangakanani na
1: Usesi wami umncane ulamayo.
0: Usesi wami, Nkosi yami. Labona ke njengamanje ake sibheke ukuthi usesi siyamthola yini. Sawubona wesesi.
1: Sawubona.
0: Unjani?
1: Ngiyaphila njani?
0: Ukhulumela kude, sondela usemhosheni. Sesi. Amadoda. Ubani usesigama lakhe?
1: Usibongile.
0: Manje usibongile na ungasamuzwa umbize uxhukhulume na umtshele ukuthi umthandanga kanani.
1: Sibongile yangizwa. Sibongile.
0: Hayi ke sophinde simzame futhi usibongile. Hey ni inhlahle nje. Hawu nange idlulisa.
1: Sibongile. Yebo.
0: Sibongile.
1: Yebo.
0: Uyasizwa?
1: Sengiyalizwa manje.
0: Oh, nanga ukuthi adewe nange ufuna ukukhuluma nawe.
1: Okay, man.
0: Khuluma naye.
1: Ngithi sibongile mdaka baba. Ngiyabonga kakhulu mdaka baba azange ungishiye esikhathi ngihluswa ngumntwana bohamba nami siphasithevuni ngikushwa ingane. Ngicela ukuthi nje singalahlani mntakamana noma umama angasekho emhlabeni sihlale sibambene njalo ngiyazi ukuthi noma mhlambe ngikule emhlabeni uzawuqala mhlambe ungibhekele umntana nami nomzukulu wami ngiyabonga kakhulu mntaka baba
0: Sibongile
1: Yebo
0: uyamusa twena uthini
1: ngiyamusa
0: madoda uthi kudadeweni phela ukuthanda kanti iStandard Bank flexible funeral plan bathi bayithanda into abayizwayo eyenzekayo njengamanje bazokunika wena u5000 rand wesibongile uyezwa yeah.

0: Tea time, no Lady D. Tea time, no Lady D.
1: Iti time yetu namhlanje ihamba kanje. Sawubona mamkhosa, ngicela ungazisho igama lami, ngikhathazekile kakhulu umshado wami. Mina nomyeni wami sinabantwana bane, abafana babili namantombazana amabili. Kodwa ke mina nomyeni wami sinabantwana bathathu. Bese umyeni wami eba nengane yentombazane engamfica nayo, indala nje isiyele eminyakeni ngamashumi amathathu. Oh, hayi ke uthi ke uma ifika le ntombazane endala yafika inengane yodwa. Yafika yagijezwa ekhanda lami kabuhlungu kabi. Ubaba wayegibeza ekhanda lami, inza nje into eyibonakala ukuthi nje ayikhona ithintwa. Ngahlukumezeka ngayo yonke indlela ongayicabanga. Egcineni umyeni wami wangixosha, naye besisebenza khona naye, shumbe besebenza ndawonye nomyeni wakhe. Ngobenzela ukuthi asale nawo le ndodakazi yakhe, emva kwesikhashana nje ngixoshiwe, hayi emsebenzini weza ukuthi ikhona impela nje. Yakhulelwa emva kwesikhashana nje. Hayi ngizoke ngizwe. Uthi ke yathola ingane yesibili. Ngibuze ke mina phela kuyazi kuyafisa ukwazi. Ngabuza ke mina ukuthi baba wayo ukuthi hayi bo. Le ngane kwenzekani kusima kanjani? Hayi akwangacaca kahle ukuthi ubani ubaba wengane ngoba phela akaveli ndawo simboni. Uthi ngabona sengibhujuzela umzukulu wami omdala ukuthi umyeni wami ulala nalo mina bengicabanga ukuthi indodakazi yethu. Hayibo. Hey, ayihlale sizwe imhlolo. Uthi mamkhosi, iyangilimaza lento ngoba ngizwa sengathi lengane yazala izovala isikhala sami kumyeni wami. Angazi ngenze njani. Cela ningisize. Ngingalixazulula kanjani lolu daba? Kubuhlungu. Ngicela ningisize ngempela. Uyazi uthi singakakusizi nje sakheqa imlomo. Ufuna ukuthini? Ufuna ukuthi lengane kusho ukuthi engazalwa nayo lo baba. Lengane ngempela ngempela mayibuka yona kanti vele nje ingaba yinoma yini kuyena ngoba bahlobene. Hawu, uyabona inhliziyo yami siyahamba yagijima manje yathatha iyabeka ukuthi uhlukunyezwa nje kanti uhlukunyezwa phambi kwamnakwenu. Hawu, igijezwe ekhanda nje kanti vele ehe. Uxoshwe emsebenzini nje khona kuzosala bona nayo. Ikhuluma kangaka nje nobaba use he ayibalaleli le idinga nina umuntu nomuntu athinto unembeza noma bengingakafiki lelo zinga kuwena usheshe ubone utomuku umuku uhambe uyikhiphe kule simo siyangisabisa. Tea time yethu yanamhlanje,
0: thumela ivoice note yakho ku 0791639874.
2: Ukulahlekelwa othandiweyo akulula neze, kungakushiya unengcindezi enkulu. Kwa-clientele izinhlelo zethu zomngcwabo zikhokha imali engakapheli amahora ngu-24. Uthole ne-airtime ka-200 wamarandi uma ufaka isicelo samalungiselo omngcwabo. Sikhava abantu abangafika ku-13 kwi-plan eyodwa. SMS-a ukhozi ku-4419 ku-4419. I-clientele life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
3: Awuthusha nje kancane. Kusha futhi.
4: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osigcawucawu osihloko sithi Ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini. Isiqephu samashumi amathathu neshiyagalolunye.
5: Engathi lizosebenza lelisulami ukuthi ngithole ifayili yalo mawengane. Unoma gugu yena uzongazi ukuthi ngunokuthula ongathuli mina. Uyisuse yena. Ya uthi mbo kanti aphila amafayile uthi ngibheke la uthi mbo. Okay, 2016 la uthi mbo la. Okay, 2013 la. Alright, 2010 la. Engathenge ngakhona ke manje kunje lengane yanini. Yeah, ngathi 2011. Oh yeah, nakho ke nakhe thimbo bengilibhale ipunje igama lo mama libhepha la manje onanda Nomthandazo Mhlongo. Naso ke nazoke na ifali yake othi ngibheke imini ningane yakhe eyi nkosana ungangcono nje nkosana mangathola inombolo yakhe indaba yekheli zonke ngilibazisa uthi mbo nathi uthi ngiyifake kwiselfoni yami eyi nkosana ngiyathemba ukuthi iyasebenza hawu azake save done. Wadlothula.

0: Kunjani Zuzani?
1: Ngiyaphila gogo.
0: Hawu, kade ngagcina boba kithi. Kwenze njani mntanami? Awusamthandini ugogo?
1: Hayi cha gogo, ukuthi nje bengisaba mina ukuza la.
0: Ubusaba ini manje?
1: Bengisaba nje phela ukuthi ugogo uzongixosha.
0: Hawu, kodwa mzukulu. Kingayenza kanjani nje loyo nto mina? Kingamxosha kanjani kodwa mntanami?
1: Hayi, cha phela ngeza nje uanti yethi ngingezi la ngoba mina angisafundi shuthi sengusikhotheni ntombazana.
0: Ungamnaki uanti loyo. Uanti nje umana sikhulumele nje noma yini efikayo.
1: Hayi, kodwa mhlawumbe wayiqinisile nje gogo yazi.
0: Uthini manje?
1: Hayibo, phela umuntu angafundi ongenzi lutho nje kufana nokuthi
0: hayi msubulu wami ungaze nje uyifake nasemqondweni leyo nto. Hawu, akekho phela umuntu ongawenza amaphutha futhi ngalokho akekho nje ufanele ahlulele omunye.
1: Ngiyakuzwa gogo.
0: Mhm.
1: Kona sengibona nje ukuthi kufanele ngihambe manje ngiyofuna umama, sengimoshe kakhulu manje mina.
0: Kodwa mzukulu wami ufika kanjani nje kulo mcabango wena?
1: Hayi cha ngiyasho nje gogo ukuthi nje sekuningi.
0: Phuma kulo mqondo umsukulu. Hawu Nkosi yami bakithi. Khona ungathi uyaqala, ungaqalaphi nje sekuthiwa uyamfuna lo mama njengoba izwe lilingaka nje.
1: Hayi bo gogo, umhlaba mncane kabi nje. Futhi manje ziningi nje indlela ezikhona zokuthola umuntu. Ngamthola ngokubhalela emaphephandabeni, nasemsakazweni, nasenkundleni nje zokuxhumana gogo.
0: Imali. Uyamazini yena lo muntu ukuthi ungubani igama lakho. Khona umufuni ngathi ufuna banike igama lakho ubani?
1: Hawu kodwa gogo, ngikulula kakhulu phela gogo. Angithi ngiyawazi unyaka engazalwa ngawo nesibhedlela futhi engazalelwa kuso. Ngingafuna kanjalo ke.
0: Hey! Hayi uyazazi izinto mntanami. Umhlakani nabo? Hayi uyamangaza impela. Kumane nje lo sathane nje wafika nje kuwena kosuze uqxoshwe nasesikoleni. Angazi ukuthi usathane wayevela lapho nalo.
1: Hayi kanti akuyena nje usathane gogo uyazi. Imina nje engenza izinto eziphamene nomthetho wesikole.
0: Yo! Hayi uyangihlula ntombi.

0: Ich, Baba.
1: Ini.
0: Ngizumzimba wami uphansi nje namhlanje angazi ukuthi kwenze njani yazi.
1: Ah, isithando sami kungenzeka ukuthi mhlawumbe ungene emkhuhlane nje.
0: Hayi angazi, ngizwa nje uphansi ngathi kukhona into embi nje ngizoyizwa.
1: Hayi, asethemba kukho lutho olutheni, kungenzeka nje inyongo nje isithando sami.
0: Hayi angazi impela nami. Kona ke kodwa phela kade wagcina ukungiphatha umkhuhlane, ngenzeka ukuthi mhlawumbe ngiqalwa yiwona.
1: Kwawona nje usufunike lo mkhuhlane, akungenzeki lutho nje olubi. Unyaka usuya ngasekupheleni gogo.
0: Eyi ngempela bo. Kube unyaka obe ngemuhlelo yemndenini wethu. Awupheli. Ke sibone ukuthi lo zayo usiphatheleni.
1: Eyi ungasashonga sithando sami. Hayi akubanga kuhle neze.
0: Eyi.
1: Sigcine sinqobileke kodwa noma kade kunzima nje.
0: Eh siyabonga.
1: Awusho ke. Uphuzuzana bengakabuyi gogo.
0: Hayi ngathi akabuya ngempela.
1: Awu. Kusho ukuthi bahlezi kahle ke nogogo lapha ekhaya.
0: Hayi kuyacaca. Hey, ngisathi ukucambalala kancane baba.
1: Hayi, kulungile. Ngizothi ukubheka bheka nami lapha egcekeni. Imisebenzana emincane nje engayenza.
0: Okay.

0: Oh, sawubona sisi, unomthandazo omhlangano engikhuluma naye? Okay, lalela ke sisi, ngicela ukukusiza la, ngiyazi ukuthi awungazi.
1: Phoma nje ngoba uyawuthi awungazi ungisiza ngani? Bengithe ngidinga usizo mina sisi. Oh, kahle wena. Khona ke sekuthiwa nje ngiyalidinga, ngalifuna umuntu engingamazi.
0: Hayibo, okwamanje akubalulekile ukuthi ungazi. Kodwa uzongazi uma ngabe ususizakele. Angithi wena wantshontshela ingane yakho esibhedlela uzobeletha eminyakeni ngithe u-15 edlule.
1: Hayibo, yebo kunjalo sisi wena uba.
0: Ngithe kuwena akubalulekile ukuthi ungazi ukuthi nguba njengamanje. Lalela-ke, mina ngiyamazi umuntu owantshontsha ingane yakho. Ngingakuhambisa futhi kuyena.
1: Manake sisi. Ungafika ungafuni ukuzisho ukuthi ubani. Ebese uqhamuka nesigaxa nje singakasendaba. Uhambe wrongi. Noma usufuna ukuhlela indlela yokufuna imali. Hayi ubocabanga ke sisi ngiyawazi amaqola mina.
0: Ey, lalela sisi, lalela. Angifuni imali yakho mina, ngifuna inkokhelo, angifuni lutho, angilona futhi iqola. Ngiyasebenza mina. Mina engikushoyo ukuthi ngiyamazi umuntu owantshontsha ingane yakho, futhi ngakuthatha ngikubeke kuyena la ihlala khona.
1: Manake dadewethu uyima kahleke. Usho ukuthi yonke pho le minyaka le bewuthuleleni pho?
0: Ey. Musa wena ungibuza imibuzo eminingi. Usathanda ukubona ingane yakho noma usathanda?
1: Hayi sisi ngiyathanda ukuyibona ingane.
0: Okay ke, okay ke. Uma ngabe usathanda ke, asibona nekusasa ngikuhambise khona. Uhlala ke konje?
1: Hayi ngihlala eNtuzuma sisi.
0: Mhm. Okay, hayi kulula kakhulu uma kunjalo. Singahlangana eThekwini kusasa, ngikuhambise khona, kulungile?
1: Yebo, yebo singahlangana. Sihlangane kuphi ngasikhathi sini?
0: Sohlangana la e-workshop, ungilinde khona yezwa.
1: Yebo.
0: Ngiyacela ebandla kube sekuseni mhlambe ngabonani kanje. Ngoba ngiyasebenza ngine ebusuku kusasa, okay?
1: Hayi sisi, ayikho inkinga, kulungile. Konje ngizothi ngikhuluma nobani, Nkosi yami.
0: Ayibona nekusasa ke ntombazane.

0: Hello.
1: Lalela-ke ntombi, mina ngimisiwe emsebenzini. Ngaloku kukhothakala kwakho kokuntshontsha ingane.
0: Hayi bo, kwenzakalani manje? Ubani futhi lona?
1: Oh, awusangazi manje. Angithi ngawagqiba mina amanyala akho okukhohlakala.
0: Eyi, uyazi angazi ngempela mina ukuthi ngikhuluma nobani.
1: Awungitshele, inombolo yami awusenayo yini namanje?
0: No, ngiyaxolisa, ngasuke ngashintsha umakhala ekhukhwini and iy'nombolo ey'ningi-ke zalahleka nawe.
1: Oh, okay. Ukhuluma nomzimele esiteshini samaphoyisa entuzuma.
0: Oh, sengiyakuzwa-ke manje. Ubuthini baba?
1: Ngithi sekuhambe njengokufisa kwakho. Ngimisiwe mina emsebenzini.
0: Umiselweni? Umiswe ubani?
1: Ungawubuza kanjani lo mbuzo wena mani? Angithi mina ngawafihla amanyala akho okuntshontsha ingane. Ungawubuza kanjani lo mbuzo?
0: Okay, manje ngalokho?
1: Umama wengane ulidlulisile udaba, walidlulisela kwabakhulu. Uyangizwa? Ngimisiweke mina emsebenzini njengoba besaphenya nje.
0: Okay, ngiyakuzwa baba uMzimela. Manje mina ngingena kanjani kuyo yonke le
1: nto? Hey, wena ntombazane, ungasho kanjani ukuthi ungena kanjani kule ndaba? Eh? Angithi wena owangifaka kulamanyala mani. Ungasho kanjani ukuthi ungena kanjani?
0: Hey, wemsesha uMzimela. Mina ngakunike sasivumelane ngakho. Manje angazi ukuthi ngingena kanjani ekumisweni kwakho.
1: Ungena kanjani? Akuwena owenza wonke lo dodi.
0: Eh? Angikhokhelanga imali yakho.
1: Hey, manje lokho kusho ukuthini?
0: Kusho ukuthi ngangeke mina ngifundise wena umdala ukuthi uma ngabe sewuthatha imali yini okumele uyenze ukuze uphunyuke uma ngabe umama wengane sekuthathela inyathelo.
1: Waza walihlaza wentombazane, yezwa?
0: Hayibo.
1: Lalela-ke ntombi, mina ngeke ngiphelele umsebenzi ngenxa yakho nje, wena wedwa nje. Hayi wena, ungahlanganiswe nalutho.
0: Hayi ngeke.
1: Wena nje uqhubeke usebenze, kube mnandi, udle nomndeni wakho. Hayi ngeke ngishaphansi ngonyawo, ngeke ukubone lokho. Ezami iy'ngane zilambe, nomndeni wami wonke ulambe. Ngenxa yakho, wena udle nje, utetemuke, ubuze, hawu lutho.

0: Hey, Nkosi yami, kwaze kwakuningi. Hayibo. Ngathi ngivika ngapha kwavumbuka okunye ngapha. Kanti Nkosi yami ngenzeni ngempela mina? Iliphi kanti ngempela iphutha lami? Usiyavuya ngayo. Ubefunga eqanganisa ukuthi umiswe ngenxa yami. Nakho ke manje sekumzimela futhi. Hayi ngeke. Angisazike ke mina manje. Angisazi ngempela. Ngapha naye uzuzani uhlela kahle esikoleni. Konje kungenzeka yini ukuthi yonke lento sekwenzeka lento yayishiwo nokuthula. Inyembezi zabantu. Ngabe sekuyikho yini? Hayi bo cha. Hayi zaze zangikhalela. Hey, ziyangikhalela. Naye ke lo nokuthula uyisimbela mbela nje. Yabona nje. Ha, kodwa Nkosi. Ngibonise baba ukuthi ngenze njani uma ngabe kunjena. Eh, Nkosi yami. Kwaze kwalukhulu ukuba yimina.
1: Kwenze njani noma gogo? Wakhuluma wethu, kwenze njani?
0: Hayi, akulutho baba.
1: Hawu, sithanda sami. Akulutho kanjani ngibe ngibona ukuthi kukhona okudlaya. Manake. Lolu ucingo bewukhuluma nalo. Bekubani?
0: Hayi, ubeyinto nje ngatheni.
1: Engatheni kanjani? Ube kade uthethe ocingweni.
0: No, bekuwomunye umuntu nje babesasebenza naye.
1: Uthi ufunani?
0: Eyi, bengibhedela nje yazi. Kodwa ngimtshelile ukuthi akayeke mina ulokhu engivonelela umbhedo.
1: Gogo, angithi thina sobabili siyazi ukuthi akulona iqiniso lolu shoyo.
0: Hayi, angazikeke phela ngoba ngiyasho nje ukuthi bekuyinto nje ngatheni.
1: Hayi, kulungile, ngiyakuzwa. Ngeke ngisho lutho ngoba ke wena owaziyo.
0: Kunje ngoba ngisho Themkosi bakithi akukho futhi okunye.
1: Hayi, kulungile. Awusho ke. Sizoya nini kuyobona umama?
0: Hayi, angiboni namhlanje, asenze kube kusasa.
1: Hawu, sithandwa sami, usulalile nje. Usho ukuthi akwaphumuli namanje?
0: Ngiyacela baba, ngicela kube kusasa bandla.
1: Hayi, okay, kulungile. Kusho ukuthi ke sesuyahamba ke ekseni ngoba phela hayi, ngiyangena mina kusasa ntambama.
0: Anginankinga, nami vele ngiyangena.

0: Khabazela, khabazela, khabazela. Sawubona.
1: Oh, sibingelele mama Makhosi, sibingelele kuwena kanjalo futhi nomakhosi khosi. Ehhe. No siyami mfoka bhunga nomkhulu.
0: Yebo.
1: Hey mina ngohlala engikhala nkosi yami.
0: Yini?
1: Hayi siyacula le ngane.
0: Ziyacula.
1: Awu, yini icule sesaha.
0: Uzwa nawo unontokozo.
1: Khabazela umkhulu. Nonomfundo.
0: Nonomfundo.
1: Ukuba zacula, ngiyencaba ngokhansasa umngane wami ukuthi ukuba zayicula kanje ngabe wethi.
0: Hey, hey, ayibongela, ayibongela ngene ngaze ayoshona ngale.
1: Ufuna kuyincoma lezi ngane. Khona enye inkosi yami ekicule engathi ngaculela mhlase uyezulwini.
0: Awu, sithatha apho isikhathi. Ziyabuya lapho uthatha isikhathi sona. Se entertainment.
1: Ziyabuya lapha sekuyezulwini. Hey, beto. Ehhe, cha, kumnani mamakhoza. Kade kuyinyanga abantu besifazane.
0: Yebo.
1: Ngiyajabula kakhulu mamakhoza ubona abantu abanjengani. Futhi beniphakamisa benza konke. Kufanele lo lwazi ninalo. Nishiyele izulwane.
0: Ngiyakuzwa.
1: Nishiyele umakhosi la.
0: Mina ngiyajabula odakhazo sengiyabona impela sibe baningani ngibona ukuthi hayi bayaxosha bayakuleke
1: uyabona ungaphiki nathi noba bukhoza thina sisatshelwa phela insizwa lezo bani ubani sewathila
0: mayokathi
1: cha ngwadondolozele ngomobodo ngoba sokulambe bese uyawudla engasinaki nomaduma insizwa makhosi cha mama wakhoza na indaba la lapha ya uyazi ake ngincome abantu besifazane kunomama ufike lapha kumina umakhosi ngizoyisho lenkhono abanye umakhosi bezofunda kunomama ufike lapha kumina umakhosi elethe ithwasa lakhe ngoba ithwasa lakhe liphuphe lithi ma sekuthiwa ngicela ungisemlambo omunye kunempande ongenayo soyithola emlambo omunye wamletha ngasho ngathi ma ngathi umntana mbu
0: umakhe vele naye
1: ukuthwasisa no when ithwasisa umakhosi kodwa umakhosi usethi kuthiwa mlethe emlambo omunye hayi ngoba umlambo omunye omkhulu so ke mase ngibhenga ithi mntana mbuka nje ithambo ukuthwasa kahle kabuma wakho ngathi nansi impande ifunayo washo umakhosi cha anginayo ngempela yini ngiyireyize lento mamakhosi ngiyireyiziswa ukuthi kukhona ukuthi ene umuntu khona umuntu wangale mthwalume owatshela umakhosi wakho ukuthi sekuthiwa ngiye emlambo omunye manje nakuba bomkhipha wathi hawu suka usiyolanda igubu usiyothwala
0: hawu
1: uyayibona leyonto lento ufuna siyifunde emandule kwelapheni kwendaba kwakukhona ukuthi kwaye referral so ke Musa ukuthatha ngokuthi omunye umakhosi ukuthi nokuthi. Uyabona le nto? Kufana lento eyisho izenye izangoma zithi uthwele ubani kwasho kwacima and so on. Yazi kunensizwe ngikhulumele kamnandi kabi uyamazi. Unzama umfaka kanzama ubhaka. Uyamazi ubhaka.
0: Ngiyamazi. Awu ngiyamazi ba.
1: Ubhaka khona la nje khuluma khona nenye insizwa. Ithi le nsizwa webhaka. Awuthwele nje wena uthi ubhakayi. Wena ungazi uthi yini ukuthwala.
0: Ubhaka ngimkhumbula kahle sifihla umama wami.
1: Ngiyakhumbula usho he.
0: Wafika.
1: Nakho ke. Mfuka kanjani? Uthi ubhaka kulensizwa ngisese ngikhohle nkosamthuba ningixolele. Bakhuluma phakho YouTube. Yazi ngeke babuke YouTube mina ngoba ngifuna ukufunda nami ngiyathanda ukufunda kwabanye. Uthi wena ungakwazi ukuthwala yini? Ukuthwala phela kuhlukene wabili. Angithi unamajazz wena. Uthi lomunye he. Uthi angithi uthwele wena. Kukhona ukuthwala okuspiritual. Khona ukuthwala kwemfundo. Manje wena uthole ngokwemfundo phela. Nami ngithole phela ngoku spiritual kanti awayishala umfana awayishala insizwe lento wayibeka angithi ayimonto enjalo njengami njengoba ngihleli la hayi ngokuyiqhenya ngikhuluma iqiniso mina ngithole kabili angiphindi ngithole kabili ngithole academically ngokufunda ngithole futhi ngithole futhi ngokwethongo manje mawuthi umkhizi uthwele ungathi uthi hothi umkhizi uthwele kabili okwemfundo ngiphinde futhi ngithwale ngalokho
0: ngoba leli gama selahlanekezelwa
1: ngiyamthanda ubhaka wayibeka kahle ngiyabonga mfoka nzama ngiyabonga izinkulumo zakho ngeke ngiyithande kuyinkathi mina nje nomuphi umuntu umelaphi engathi mangimbona lapha nekhuluma into enhle ngofe ngisho ukuthi ayayinhlele ngoba siyakhuthazana mama Khosa ngidlule lapho kunomunye ugogo usihle usihle bani sokuhle Khosa ulapha emangweni akathwasanga mama Khosa kodwa uyakhipha ukhipha izinto ezifike baleni
0: engathwasanga
1: avela tshelwe nje lakho uyakhipha la khipha la kade file emlambo ngathi hayi cha ngizoxoxe yakhipha la khipha la engathwasanga ngobani kunaleza ngoma ezithi uphathisa ubani isho ba wathwasanga cha bakwe ake sifundeni ukuncomana ake sifundeni ukukhuluma into eyodwa mama Khosa yiko nje ngifuna ukusho leyonto ngidluleke la mama Khosa siyabonga ngomhla ka 24 e University of KwaZulu Natal eMgungundlovu nanga yalapha na

0: sixile size yabo nje sikhamisile sithe sifuna ukuzwa namhlanje ukuthi uphetheni angibizi ithuba lokulibingelela umlaleli wa KZN FM.
1: Ah sanibonani uSiyanda lo abanye bamanzi ngoSiyanda kaGogo ngiyabingelela abalaleli emakhaya.
0: Yindaba uSiyanda kaGogo.
1: Ah ukuthi ngidume ngogogo kakhulu ku social media.
0: Okay, okay.
1: Yeah, ngidume ngogogo abantu bazi ukuthi nje uSiyanda kaGogo.
0: Oh, yes. Okay. Kulungile. Mfethu asibheke uhambo lwakhe embonini yozokupheka nokungenisa ihambi siphi nje isikhathi noba ke ispilweni wabona ngaso ukuthi ukupheka akusiyona nje kuphela into oyithandayo kodwa ke ingaba indlela yokuphila nokwakha ke ikusasa kanjalo lokugena ke phela ebusinessini.
1: Ah ukupheka ngakubona kakhulu ngoba ngangisebenza mina ku catering nje ngiyifundela. Inhloso yami kawukuthi ngangithanda ukubona ukuthi nje kuyahanjwa.
0: Oh, okay, kuyahanjwa.
1: Kuyahanjwa kakhulu. Ngathi mase ngifikile engathanda, ngathanda ukupheka nesikole ngagcina sengipheka. Kwaqala kanjalo ukuthanda kwami ukupheka.
0: Wase uyakhetha ukuthi lolu uthando lami ngifuna ukulithatha ngilwenze ibusiness.
1: Yeah, ngathi mase ngibona nasesikoleni ngabona ukuthi okay, shothi ngiphuke kakhulu ngala ekuphekeni, ngistikhe kakhulu ngakona. Abantu bangithanda abantu bakuthanda ukudla kwami ngaqala ngaba ne catering.
0: Okay, uma sibheka uSiyanda the cook njengomkhiqizo sibheke ibusiness liservice abantu abanemicimbi ufuna ukubheka ukuthi imicimbi enjani sikhuluma ngayo futhi ke yini oyinikeza amakhasimende akho.
1: USiyanda udume kakhulu ngokudla okungapheli kodwa awukho umcimbi engingawenzi amaphathi imshado imncwabo ngisho kuthiwa ekhani bawu 4 abantu uSiyanda bayambiza bacela baphekele ama Christmas lunch uSiyanda uyafika azopheka awukho nje into ehlangene nokudla ubiza mina.
0: Yeah. Yes. Noma yini.
1: Okay,
0: kuya ku dessert kuya ngabe ukudla kwesintu ngabe ukudla inhlobo hlobo lezi sokudla okuhlukahlukene.
1: Inhlobo hlobo wena othanda ukudla lokwesilungu ngiyakwenza uthanda kwesintu ngiyakwenza nje okwesintu lokho engeniphathele kona namhlanje ngizoyibonela.
0: Okay. Kusukela eqaleni kuze kube manje kufuna sibheke indlela obuka ngayo ukudla. Ubuka ngayo ukudla njengomsebenzi, ubuke ngayo ukudla njengesithako esiyisakhamzimba ngithi ukudla lapho. Sifuna ukubheka ukuthi isiguquke kanjani impilo yakho ngakho kusukela eqaleni. Neyifundo ke nje okwazile ukuthi uyifunde uyithole embonini ezakha indlela ke osebenza ngayo namhlanje.
1: Kuningi kakhulu mina engikufundile ngendaba yokudla, ukudla kwenza into eziningi
0: kakhulu.
1: Kakhulu kusenjalo nje kumele into engiyibonile izinto seziyabiza, kumele sifunde ukonga noma sipheka singasebenzisi into eziningi isikhathi sigcine singazazi ukuthi izenzani kuleni. Yes. Mina nje ngumuntu ongayimoshi imali
0: kwenye. Ufunde kakhulu konga.
1: Kodwa ngikwenzela into best.
0: Yeah. Kodwa abantu mabekhala kodwa uyanika ni discount.
1: Ngiyanika ni discount abantu abangaziyo nje bayamaza uSiyanda. USiyanda uqashile zophela abantu abawu 200. USiyanda afike nokudla okunganyela abantu abawu 300 kuze kusale.
0: Mina
1: ngidume ngokuphana kakhulu ingane kaGogo.
0: Siyabonga. Abantu abanethonya ke empilweni zethu bavama ukushiya nezinto ezincane nje ezigcina ke sezakha indlela esiphila ngayo. Sikhulume ngogogo wakho ukuthi ube nomthelela muno othandweni lakho lokudla nokupheka futhi ke yini oyenza namuhla oyaziyo ukuthi le yasuka kaGogo noma ngayifunda kaGogo.
1: Akuningi kakhulu ukudla lokwesizulu ngikufunde kakhulu kugogo njengojeqe ngikufunde kakhulu kugogo nokuthi ugogo wasimesifundisa ukupheka athi kuba clean ukudla uyakuphekisisa yabo nje masuthi ngikuphekela iparish mina ngakuphekela 2 hours iparish
0: ugogo
1: libo 2 hours athi ugogo ngifuna ligqabi
0: libe
1: ngendlela eright
0: yebo ayi lele kuthi washasha iparish selivuthiwe
1: ayi ela gogo nje libo 2 hours
0: yo asikhulume ngempumelelo yakho ukuthi bangathiwa siyayilinganisa nje ngaphandle kwemali sibeke eceleni mhlawumbe sikhulume ngamathubo wavulela abanye abantu abantu obaqashile abantu obakhuthazile ungathi nje yini oyiqhenya ngayo oyenzile empumelelweni yakho.
1: Empumelelweni yami baningi abantu engibasizile nabantu abapheka abasondelene nami abanye angisiyena umuntu oncisha nawo nolwazi modinga ukwazi enye into ngiyakutshena nakubantu engisebenza nabo bayazi ngihleze ngibatshela ngithi ungagcini ngokusebenzela uSiyanda kumele nawe uphume uyokwenza wakho umsebenzi ngelinye ilanga. Yes.
0: Okay. Kulungile, siphetheke uSiyanda the cook sizogwinyamatha kodwa ke esiye sishima usekishini lamamkhulu sigcini ngokuthi nje sikugabisele ukuthi sidlani ubani umpheki wethu namhlanje siye sithi nawe fanele kube khona ke okucoshayo ke okufundayo sesisithumelele i voice note mawukuthi ke khona uhlobo lokudla elichithayo nje ibhodi mawukuthi ke uyakupheka namhlanje ukhona umlaleli wethu onesifiso sokuthi afundise ukupheka inyama yenhloko ayifundiswe nje ukuthi uyenza kanjani ukuthi ingagcwali inqwaba yamanzi ingabi nosawoti obuningi ingabi nenhlabathi ibe njani njani njani kodwa nje ayenze ngendlela yokuthi-ke inambitheke siyazi ukuthi inyama enhloko-ke enye-ke yohlobo lwenyama ethandwa kakhulu eNingizimu Afrika kakhulukazi-ke nje bawo indoda yomZulu hey ithanda kabi-ke ukuthi-ke ithole-ke inhloko ngakho uma ukuthi usilalele lesi sikhathi awunalo ulwazi lokuthi-ke ungayipheka kanjani inhloko ukuze-ke ithandeke ibe mnandi lalela-ke iDark 123 ngoba masibuya ngapha uzobeke eseyasichazela ke uSiyanda the cook ukuthi ke yiphi ke indlela emnandi nezokwenza ke inhloko ithambe ayiki into ebhlungu njengokudla inhloko egqumuzelayo engavuthiwe angazi nenze njani lapho bapheki kakhulukazi ezitolo lezo kuthiwa nje idayisa inhloko ave nkosi yami nihluleke ukusenzela iqiniso sacela nilalela idanki

0: Ukhozi FM lunentokozo yokwethulela nanku umdlalo womoya owuchungechunge isihloko sawo sithi izinqumo episode 655.
1: Kade nje ngilifuna ithuba lokuthi ke ngikubonge. Hayibo, angazi ngempela ukuthi bengizoba yini.
2: Hayibo, buvintshwe yini bo.
1: Cha phela, sengisangisheshise nje ngibonge njengoba ngibona ukuthi uBeauty usaphumile.
2: Hayi, iyangihlekisa ke le yokuthi ube ulinde ukuthi azaphume ngaphambi kokuthi ubonge. Kanti kuyimfihlo yini ukubonga umuntu?
1: Hayi, ngoba kuyimfihlo anti. Kodwa phela awu, kumele ukuthi umndeni nje ke ube nesikhathi sokuthi unqumuze uwodwa.
2: Hayi ke asikho ke isidingo sokuthi uze nje ukumbonge. Kanti mina ngubani angisiye na eNew York.
1: Hayi anti, noma kunjalo angimele ngikuthathe kalula nje lokho okwenzile. Hayi bo, uyabona nje la ngaphandle imindeni ixabene kakhulu, akukhulunyiswana, akuhanjelwana, ngakho ke nje kumele ngibonge uma mina nawe sibambisene kahle kanje.
2: Hey, usaphathalelo.
1: Hey,
2: uyakhumbula lo muntu obebulala amalungu omndeni wakho, obefuna ukuthola izimali zomshwarensi.
1: Nakho ke, uyabona ke anti, uyabona ukuthi kungani ngikhuluma ngokubaluleka kokuthi sibambisane.
2: Hey, abantu bangenwa amadimoni lapha ngaphandle.
1: Hey,
2: inkosi impela, hey angisazi noma kumele kubuye uJesu noma uShembe noma uBuddha. Hey, angazi kahle kahle ukuthi ubani ozobuya phakathi kwabo bonke labantu.
1: We aunt kuzeka.
2: Hey, uyazi ngike ngihlale ngicabake nje ngezinto ezenzeka kulomhlaba. Ekubeni kunabaholi abaziwa njengabanamandla okuphilisa nokugqugquzela izimo. Kepha ubugebengu budlange ngalendlela. Izingane ziyadlengulwa. Abafana abancane bayadlengulwa, abantu abadala. Bese uyasibuza ukuthi uphi usibani bani nosibani bani esekwakhonzwa wabona.
1: Eyi kunzima anti, yabona nje mina ngivele ngithi nje kuyobonakala sekuqoqwa. Kepha ke kumele umuntu nomuntu azibhekelele yena ukuthi usahamba ngayo yini intando kaThixo.
2: Eh, kubani konje lo okwakuthiwa kwathi sesiphenduka izinto.
1: Mm-hmm.
2: Abantwana baka-Israyeli sebezifunela okwabo, sebezikhonzelwa awabo amakhosi.
1: IsiThixo anti, isiThixo.
2: Yebo. Wathi ke yena lalelake, lalelake ketse.
1: Anti.
2: Ehe. Awukwazi lokho.
1: Ngeke anti. Angikwazi mina lokho. Ngiyaqala nje ukuzwa.
2: Ngeke kumusho ngegama. Kodwa nje wavele wathi niyabona ke hayi ningahamba noThixo benu nemkhuba yenu enisidalele yona mina nendlu yami asigudluki nje kuJehova.
1: UJoshua
2: kanjalo ke nje. UJohn noJoshua. Oh, noJabulani.
1: Oh, Jama.
2: Uniki nje.
1: Eh, noma sihleka nje aunt. Kodwa ngiyabonga yazi ngendlela ongiphathele ngayo abakhongi bami. Nokungisingathela nje lonke loluhlelo. Ayibo, angazi ngempela ukuthi mengingabu bani ngaphandle kwakho.
2: Hayi, ngiyakuzwa nje lokho. Hayi, mina ngincoma nje lengubo yakho. Hayi, yinhle. Hlobo lunike lengubo le ngoba hayi. Akusilona iphinifa leli.
1: Iphinifa.

0: phela wonke umuntu manje usevele nje asigaxile iphinifa nje ahlukane nokuhlupheka. Awugibele nje uye emakethe ukhiphe nje u100 rand wakho awuke uswenke uqedile.
1: Awuzwe nje aunti, hayi ngeke mina bengeke ngiqoke iphinifa ngosuku olukhulu kangaka khohlwa.
0: Uthungelwe ubani?
1: Uyabona aunti, lolu hlobo lengubo olwamabhaca.
0: Hayi, hayi ngiyabona ukuthi indwe buyilele ngubo. Ngempela inokunwebandweba nje.
1: Isibhaca ke lesi.
0: Hayi, ngichazela buze waphatha nendukwana nje isamshisa nencane kunzimalanga.
1: Uyangibona kodwa ukuthi njani? Phela bengifuna ugogi angibone kahle ukuthi nje akabhayizanga.
0: Ah, wahla gogi. Wadla ungasaqali thubeza.
1: Ey, into engijabulisayo ukuthi naye ushilo ukuthi ngimuhle.
0: Hayi, ubeqinisile impela. Ey, phoxe mina ke nje ngokuthi nje ngingaqoka isinto. Njengoba nje hawu kuyinyanga yamasiko nje.

0: nami ke andisekuzomela ngizama ukuthi ntotobele ngasemaqhosheni njengoba sekuhlwa nje.
1: Hayi suka. Sewujahe nje ngoba kusa eli kangaka. Hey, awusathandi manje ukuhlala nami ngoba la kuphela sekufezeke konke njengesifiso sakho.
0: Aw, hayi kahle ke anti.
1: Hawu ngempela. Buka nje akashaye ngisho ufor manje.
0: Aw, ngeke kulunge ukuthi ngiqhubeke nokuhlala. Kona kumnandi nje ukuhlala nawe. Kodwa hayi isikhathi sesihambile. Kanti ke namatekisi ayemaqhosheni. Ey, abuya gqoze. Ngaphandle nje kwalokho anti. Ukhumbule phela ukuthi ngizobe ngiphatha imali eningi. Kanti ke igebengu nje zivele zizwe ngephunga imali. Aw, wathula.
1: Hayi, ngixakwa yileli le mali.
0: Yini ekuxakayo kuloko? Yingoba ungazi anti ukuthi ukuphatha imali eningi kuyingozi. Neyigebengu ziyakwazi ukuzwa imali uma uyiphethe zikubambe.
1: Kahle kahle ukhuluma ngayiphi imali manje? Eh?
0: Aw, ngikhuluma phela hawu. Uthini manje anti?
1: Ukuthi ubungangitshelanga ukuthi njengoba uze lapha kunemali oyiphethe. Yingakho nje ngikubuza ukuthi imali yiphi le okhuluma ngayo. Angiqondi.
0: Angithi phela abakhongi bayishile nje imali anti.
1: Oh, ukhuluma ngale mali eshiwa abakhombi. Imina njengonyoko.
0: Yebo anti.
1: Okunguyena yedwa okwazi ukusingatha lo msebenzi.
0: Oh, ayikho phela enye singabuye sikhulume ngayo ngaphandle kwale elethe ogogi la.
1: Hayi. Kusho ukuthi izindlela zokwenza kasifani futhi nemizi ayifani. Bengazi ukuthi mina kulezi zinkomo ezilethwe abakagogo sekusho ukuthi ke zizodliwa wena wedwa.
0: Anti, inkulumo yakho angisayiqondi kahle. Ngamanye amazwi usho ukuthi le mali le kumele kube yakho.
1: Angiyazi ke leyo ukuthi ingane ifuna imali elotsholwe ngayo. Kungani ke ugogo engaya ngemzini wakho? Bafike bakhuleke kuwe ubatshe.

0: Ibu, Andi.
1: Au.
0: Ibu.
1: Ngempe angithi ubungithemba ukuthi ngizokwazi ukusingatha lo mcimbi. Yini manje engabe ungabe sangithemba? Uma ngithi hambe emaqhosheni imali izolandela.
0: Ngiyabonga Andi. Akukhona ukuthi angikwethembi. Kepha kubalekile ukuthi ngibuyele naye emuva. Wena ngizokupha kahle nje imali ye drink.

0: Hayibo, Nokuthula. Uzohlala nje kanje uthule kubeni uzu ukuthi khona ongahambi kahle ngaphandle.
1: Hayibo, ngizothini manxele ngoba phela angazi nokuthi kwenzenjani. Angithi ngizothi ngiyakhuza bese bengehla ngaphezulu bangitshela ukuthi ngingena phe endaweni zamadoda.
0: Cha cha cha, sisawukwazi ukwesaba ungenelela. Uma khona
1: isixoxo amadoda nje lawa, amadoda nje lawa manje.
0: Hayi lalela wewe Nokuthula. Noma ngingafundile nje kodwa ngisona isidumo. Khumbula phela ntombazana ukuthi njengoba locele lapha nje uze ngumsebenzi. Ngakho ke indaba yokuthi uzozenyeza ngoba umuntu wesifazane hayi isebenzi ke sisi. Wakhethwa ukuba bayisekela. Waphinde futhi waba ngusihlalo. Ingenaphi ke manje ukuthi wena umuntu wesifazane awukwazi ukwengena emadodeni?
1: Nanokuthi ke nje wena Manxele ngifuna ukubona ukuthi locele lo obekhuluma into ayithandayo kumina uzoqhubeka yini njengoba ugogo esefikile nje.
0: Hayibo Nokuthula, uyazizwa ukuthi uyayivubela manje lempi?
1: Angivubeli.
0: Hayibo, kusho ukuthi lo buxoxo ufuna ke manje babambene ngezandla ke manje.
1: Ngiyakubona. Sengiyasho nje ukuthi angiyithandi lento yokuthi ucele angithathe kancane ngoba nakho phela isihlobo sala
0: kwaKhumalo. Hayi, kahle ke Nokuthula kahle.
1: Ngempela Manxele. Phela ngiyabona ukuthi uzama ukumvikela. Uzama ukuvikela yena ngoba nakho phela kungibaba kaAzothini. Ubhekene nenye indoda ke manje ke azishe ke
0: sibo. Ayikho ke lento eshoyo Nokuthula. Engingayifuni nje mina leyo ukuthi ungabi nokuzethemba esikhundleni sakho ngoba uthi naku ngumuntu wesifazane. Manje so ukhuluma emanishini shike nje manje ngingazi ukuthi aqondebe.
1: Hayi manje
0: awusume mntakanxele.

0: Ngiyakuzwa njengoba ukhuluma nje nge-drink. Kusobala ukuthi mina nawe asiboni ngempela ngokufana.
1: Cha, akukho ungaboni ngokufana.
0: Aw. Njengoba nje usakhuluma ngezimali zokuthenga i-drink nje. Awusho ke. Imali ne-drink.
1: Ungakhathazeki ngokuthi uzoba imalini. Engikwaziyo mina ukuthi uzokwazi ukuthenga noma yipi noma ekamalini.
0: Amanye amazwi, mina kumele ngikunkane ne-drink nje kuphela. Yilona holo lami lelo.
1: Hayi, ayehlike kahle leyo ukuthi iholo.
0: Hey, lalela la. Ngisebenzile mina.
1: Angiphiki anti, kodwa ngimele ube engazi ukuthi kade usebenza la, kade uqashiwe. Hayibo, mina ngise kuwena njengomuntu omdala, engikwaziyo ukuthi ngize kuyena ngicela usizo njengelunga lomndeni.
0: Engikwaziyo ke mina ukuthi kumele sibe fela. I-Ferrari nje iyafuneka la. Angikwazi nje ukusebenza kangaka bese ngishawa nge-drink. Hayibo.
1: Okay. Ufuna malini?
0: Muhle nje u50-50.
1: U50-50 ovela ayibo.
0: U50-50 ovela kubakhongi.
1: We aunt, uyazizwa kodwa ukuthi usini?
0: Hayibo, ngizizwa kahle.
1: Hayibo.
0: Ngiyacela nje ukuthi kuvunyelwane kanjalo. Ngaphandle kwalokho kuzoba munci.
1: Hayi, angikwazi ke mina lokho. Uyazini, siyangishiya nesikhathi. Kanti bengikutshenile ukuthi kumele ngisheshe ngibe sekhaya.
0: Hayi, ubuyazi ukuthi angidlali ngalento engishoyo. Ngaba uhleke.
1: We aunt, ake ngikubuze. Sewukhohliwe yini ukuthi wonke lamalungiselelo owenzile awuzange ukhiphe ngisho indibilishi le? Wathula, ngiyakubuza phela. Yimina ngikhipha imali yokudla, imali yokuthi kulungise igceke nakho konke
0: okuningi. Ke mina ke ngisebenze kangaka egcineni kuthiwa nansi imali ye drink. Ngingane yini mina? Ubona uamdokwe, amdokwe, amabele avuthiwe.
1: Ayibo, ayingoba ngiqonda ukuhleka yasi. Hayibo, manje sengibona ukuthi uthatha ingxenye yemali.
0: Yebo.
1: Hayi, ngiyaxolisa aunti. Ngeke ngize ngikwazi ukwenza into enjalo. Ngeke nje ngikwazi. Uyazi ukuthi ngisitshela ukuthi uyadlala?
0: Hayi, lalela ke sisi, angidlali.
1: Hayi, kwazi wangithusa.
0: Hayi, ngiyadinga nje.
1: Hayibo, yabona nje le mali iye bank ukuze ngikwazi ukuthi ngiyisebenzise uma sekungumcimbi. Angikwazi nje ukukunikeza imali engaka. Hayi, ngeke khohlwa. Ngiyacela ke.
0: Yini?
1: Hawu, we aunti. Kanti ngane kwane yini? Kanti sikhuluma ngandla nawe.
0: Hey, mina nawe.

0: bakwethu
1: kulukhulu bafana bakithi
0: kodwa encwe lapha ke nje bake lusha ucwaningo ukuthi ke yayimpela ke 17.4 billion ke bakwethu abantu abanelenkinga
1: isibalo seyingcingo
0: esengcushe ingcingo nje nabantu nje abahluphekayo ngazo ke le ngcingo lezi mhlambe ngo sibalwa kanjani lesi sibalo nokuthi ngempela kosiyami sisho ukuthini ke kuthina.
2: Ya, ngiqale ngibingelela umlaleli ekhaya bese ngibingelela ithimba lonke. Ziyathusa le number oyishoyo mhlawumbe 17.47 billion wamakholi angena ezincingweni zethu nje esingawafuni esingawacelanga futhi. Lolucwaningo okhuluma ngalo ke lenziwe i-app yakwa Truecaller, i-app eyaziwayo lena esisetshenziswa kakhulu ukuvimbela izingcingo zona lezi ezingafuneki.
0: Yeah.
2: Ithi lolucwaningo ke luthola ukuthi ke amabhiliyoni ayo 17.47 ngo 6 months kuphela kusuka kumasingana kuya kuNhlangulana. Hayi ukuthi inamba yonyaka wonke leyo. Siqoqwe lesibalo siqoqwe kubasebenzi kubantu abasebenzisa le app silinganiso ke sisuselwa ezincingweni ezithola abantu baseNingizimu Afrika abasebenzisa lo hlelo le Truecaller. Zikhuphuke ngo 25.2% ingcinge ingafuneki uma uqhathanisa nangonyaka odlule okusho ukuthi hayi basifuna phansi phezulu ngonyaka. Umthatha le number lo 17 billion uhlukanisa ngenamba yabantu baseNingizimu Afrika. Kusho ukuthi kulo 6 months lo kusuka ngoJanuwari kuya kuJuni lonyaka. Umuntu nomuntu eNingizimu Afrika ubale ngishingane encane ezelwe. Umuntu nomuntu nje uthole ama call out 270.
1: Yebo mama.
2: 270 ama call.
1: Lento yenza kube nzima dube nokutatazela ama ubona ama miss call ukuthi awake ngibuyele kulezi inambona. Uyabona?
2: Uyabona.
1: So nje ma inamba ungayazi impela ubona imiss call nje awa kuthi indiki.
2: Hayi. Nkosi yami. Indiki ngoba uyazi ukuthi eziningi zazo spam les ezingafuneki. Kuphinde watholakala imiyalezo nayo engadingeki yona ke engama billion awu 3.71
1: ama
2: ukuthi kuba ama SMS ke lawo esingawadingi. Nawo ayimaningi ngendlela emangalisayo. Kubukwe inombolo ezintsha ezisolwayo zona ezi 559 million. Phakathi kukwandasa noNhlangulana amaphesenti awu 7.8 kuphela ezincingo ezihlonziweyo njengezingafuneki aphendulwa okusho ukuthi abantu baseNingizimu Afrika lento oyishoyo ngoba ukuthi akusadiki izinqulo uma ubona le inamba ngoba abantu bakhathele ngempela manje ukuthi uzoloku phendulana nocingo ngoba kumosheke isikhathi sakho isikhathi esiningi ingcingo ongazidingi ingcingo oyibalekela
0: hayi mama awusazi ngempela mikweletu yini wencwe mhlawumbe ikweletu ngempela ba mhlawumbe afuna ukuthi nikhulume kahle uchaze ukuthi ukhokha nini awusazi so manje ngathi uyabaleka
2: kunensizwa ewuphathina wami kwezebusiness la uJobo uyamazi mshazi
0: yeah
2: mefonelwa yilabo abathengisayo uManifest acela umsebenzi
1: aw matyod aga police masek
2: hayi bathi basabathe athi cha ngisungivalela ngaphansi abantu nje gapha
0: Jobe
1: hey aw matyod. Umbuzo ke manje uthi ke abantu abaningi abawubuzayo la ukuthi ke laba bantu ke abangaziwa bayithola kanjani lezi nombolo ezigcina ngempela seziyisicefe kangaka.
2: Ngobe inombolo zethu iqoqwa uma sivula ziqoqwa kakhulu uma sivula ama account sithenga ezitolo noma sifaka izicelo zeyikweleti. Kwesinye isikhathi ke sike sivume ukukhangiselwa ngaphakathi kwembandela esingayifundisisi kahle. Njalo uma kukhona into isayinayo esitolo uma uthenga uma ufaka isicelo esithile kube khona ibhokisi nje elincane ongalinaki okufanele ulithike ngaphambi kokuthi usayine kanti usuvuma ukuthi bangathatha le mniningwane yakho bayidlulisele kwabanye abamakethayo abasebenzisana nabo.
0: Isuke sidluliselwani manje na phela siqala lapho sicefe isuke sidluliselwani number yami ey
2: bona ke bayayidayisa ukuthi phela basobengeke bakubhalele kanjalo wena nje bazothi singayidlulisela indlela yabo nabo yokwenza enye imali ngimniningwane yama customer ngobe ngitsebe nale database yama customer customer abo ama customer aziwayo ukuthi ayathenga ivaluable leyo database bayakwazi ke ukuthi bayidayisele ezinye izinkampani
1: lezi inumber zethu njalo
2: advertise.
0: Eh, ayibengazi.
2: Hayi namba kuphela nemniningwane yethu.
1: Mhlolo.

0: amaphutha okade unawo ngokweze imali kodwa njengoba le season iqala wena okumele ukuthi usukume wenze show ukuthi uya cleaner uklinela ukuthi aqhakaze ngokweemali ukhona ke abanye abantu abaye bethi hayi mina ngizo rewrite kanjani istory sami ngoba vele ngixakekile ekxakekeni kwakho the fact that ama seasons ayahluka okusho ukuthi usanali ithuba lokuthi wena usangenza kahle ngokwezimali ngoba kubalekile ukuthi understand lento ukuthi yebo kungenzeka ukuthi kube khona ama days la khona kungavumi ukwenzeka lutho kodwa egcineni bafethu sonke siyazi lento imali nje iyodwa iyalinikwenza umuntu ukuthi nje ebe nesmile umuntu ebe nalo njabulo ngokuthi nje unayo imali okusho ukuthi inkinga yekweletu kahle kahle iyasenzwa nje ukuthi nje sihluthuke emoyeni so sithi njengoba kuyi spring awuke ukline yonke into awuke uqhakazise iaccount yakho yabo lokwaziwa nje ukuthi wena nje hayi umhla ka 31 ila uphethe khona i-card lakho ngomhla ka 1 nje akusekho lutho
1: eish kuseyami
0: kuyoze kube yinini
2: Sisenze ke kuthiwe ukutshala ke okhulena kumsiza umuntu. Manje iphonye ke yona imsiza kanjani ke umuntu nje ukuthi ke asuse lolu khula lolu lolo lwezikweletu kodwa.
0: Yabona nje sithandwa ngiyayithanda le ukuthi awukwazi mlaleli kumele uunderstand ukuthi akwazi ukuthi ungathi wena uzothi uzotshala noba uzowenza kahle kodwa usabishe ikweletini.
3: Yeah.
0: So kuzomele lana ke awuku umlingo ukuthi siyakusulela ikweletu ngoba siyayithanda lo language thina ukuthi hawu fanele bengisulela ikweletu akekho umuntu ozokusulela isikweletu. Isikweletu kumele ukuthi usikhokhe. Okusho ukuthi upioneer uthi kuwena lo lokhulu obhekene nalo kumele ukuthi wenze show ukuthi uyaklina. Uklina kanjani ke number 1 if njengamanje SMS gamelithi woza ku 44745 SMS umuntu onjani SMS umuntu oshoyo ukuthi mina senze ngiyafisa ukuthi ninginele lo likhula lami lekweletu kade ngangine ekweletu ngile ngithi hayi ngizokhokha oqala uJanuary kwakwabe kade siphuma ku winter uyazazi ikweletu obishe ngayo upioneer ke into ayenzayo wenza show ukuthi ukukhulumela nalaba obakweletayo ukuthi icela kwehlama installment siyacela futhi ukwehla interest the time ukwehla interest okusho ukuthi ikweleza kuthami ukhokha ukhokha nje vele awunayo ingcindezi senze show ukuthi impahla yakho siyivikela kodwa okwakho ukuthi ngena ngaphansi kwalolu hlelo hayi ukuthi siyakhokhela cha uyikhokhela wena kodwa ingcindezi nale ukuthi hey fanele ngikhokhe u 3000 cha siyakwazi sino ukuthi sinegotiate ukuthi le mali ayehle ukhokhe isikoleti sakho ngendlela wena ozokwazi ukukhululeka ngayo konke emlandi kakhulu engiyithandayo ukuthi ke umuntu ongena manje uyingaba sethubeni lokuthi wena u 15000 rand ngokuthi nje ungenilo SMS igama elithi woza ku 44745
3: All right. Hey kuyezwakala ngena kwethu sikhumbuzeke la ngohlelo le refer and earn.
0: I refer and earn ke mlaleli isho kanje. Uyazazi wena ukuthi bakhona abaseduze kwakho uyabaza abantu abaseduze kwethu eninge ngithande ke lento ukuthi kahle kahle siyazana ukuthi sibishe kangakanani ukuthi asizane so mina ngiyacela ke njengamanje ukuthi njengoba siqala ispring awutshele loyo makhelo wakho awutshele osisi wakho loyo bhuti wakho loyo muntu wakho ukuthi yebo ngiyakubona ukuthi kadwa usucule ikuletini ukhona upioneer ngokuthi nje uyamletha if ejoyina ngaphansi kwalohlelo then when uthola u 500 rand ukuthi usilethele iclient kahle kahle nje siyakupha okusho ukuthi lo muntu olethe hayi anginazi imali zengubo zakhisimo zengana ngazowenze njani iyona ndlela lokuthi wenze ngayo imali ngokuthi nje wena silethela ama client ka pioneer ngoba njengoba ulalele uyazi wena ukuthi bangaka abanye abantu ababishile sempilweni yakho so abanye abantu ke baye besitshatha ngicela ukuthi emsebenzini nje siyazana khona nje imsebenzi kwazi wahluthi hayi sibishile ehe kulungileke njengoba ubisha unjalo thina sizokufundisa ngiyengithandeke le financial wellness ukuthi mesifike emsebenzini wakho asisho ukuthi wozojoin upioneer cha siyakuhlelisa ngokweemali siyanifundisa ukuthi njengamanje iphathwa kanje imali mose usune inkinga enza kanje ngokuthi usimemile nje i1000 leli ukuthi sizofundisa ngoba egcineni bafethu kubalekile ukuthi asisunderstand isikweletu ukuthi kahle kahle isikweletu sihle inkinga iqala mase sobisha kakhulu
2: Sesiphethe nje senzi mhlabe ke kumlaleli ongidingayo angathola kuphi kanjani
0: Mlaleli okhothi ngiyacela ukuthi njengamanje SMS igama lithi woza ku 44745 woza ku 44745 mokuthi ukho ni Thekwini singu number 83 Montenegro Street owaziwa njengo Pine Street kudala uWhatsApp njengamanje thumela uWhatsApp ku 0627060092 0627060092 ku Facebook Instagram na TikTok singu Pioneer Debt Solutions nalapho nje ungakwazi ukuthi siyafundisa ke nje ama pages ethu o social media

0: mhlambe waba khona umcaci ukuthi mhlambe awubungakafiki, mhlambe kwebembeswa kwaba nonqubo masonto basuthatha ngale ndlela le yesilungu-ke, ngizothi yesilungu esiyisintu ukuthi ushadile kodwa ungakacaci. Bese uthola uma senihlukene, uma uthuthuthuthu uyadivosa, abelethe umuntu hhayi asishadile thina, mhlawumbe naye aveze amaphuzu abalulekile ukuthi hhayi phela asicacanga, mhlawumbe ukuthi bengingacacanga. Kodwa khona into efana ngisho la mshengo, into eshintsha izinto, le nto idinga isikhathi. Kunento abathi ngesilungu i-living customary law, echaza ukuthi ayizukunamathela kakhulu ey'ntweni zakudala, izoya ngezinto zesimanjemanje, ukuthi kuhlanganisa izinto zesimanjemanje nesintu, kugcine kunezinto ekungezukubambelela kuzo kakhulu. Iyona nto amacala amaningi ayibhekayo. Kodwa-ke ngokufokhasa-ke kwingqinamba, yikho engingakugcizelela ukuthi uma ngabhalisiwe kuba nenkulumompikiswano ukuthi ushadile noma ushadanga, kuba nezinto futhi uma kuwukuthi awukwazi ukuveza ukuthi ushadile, ungagcina ungasatholanga lutho.
1: Ake sibheke ukuthi yimaphi lamalungelo umuntu wesifazane noma wesilisa osemshadweni wesintu aba nawo?
0: Ya, ilungelo oba nalo elokuqala nje ukuthi uma ushada umshado wesintu wangaba nayo i-contract le kuthiwa i-international contract, usuke ushade umshado ohlanganisa amafa. Futhi lapho unelungelo lokuthi uma kwenzeka niyahlukana, uyakwazi ukuya enkantolo ufike uthi hayi ngiyadivosa ukuze ngihlukanise izinto enibenazo, mhlampe imizi, ama-pension fund, nokuthi ube nelungelo lokuthi wondliwe uma kuthiwa usebenzi. Elinye ilungelo oba nalo mhlampe uma kuthi ngebhadi khona oshonayo, uyakwazi ukuveza ukuthi hayi ngoba ngishade umshado wesintu nje, imina engumkhwenya noma engunkosikazi kamufi, kube nezinto oba nelungelo ukuthi uyithole, ikakhulukazi uma kuthi ifa elinamandla, mhlampe uye e-Master of High Court eThekwini, ukwazi ukuthi izinto ey'ningi zibe ngakuwena, yabo. Ney'ngane futhi ziyasizakala ekuthenini uma izinto ziqondile ngokokubhaliswa noma ngokuqonda ngokubambisana komndeni noma ngakabhaliswa, akubi nawo ulokhuzana idonsiswane, ngizokubeka kanjalo, yabo. Kodwa kuba nezinto futhi oyihloniphekalayo ukuthi ushadile. Ngizokubeka nje ngokuthi nje ngizokugudla igumu. Uma ushada umshado wesintu uvikelekile, ufana nomuntu oshadile, mhlawumbe umshado wesilungu, ube namalungelo omuntu oshadile ukuze ungacindezeleki.
1: Ngikuzwa kahle. Ake sibheke la ngoba ubusuke wayenza nebonelo ezinye zezinto ezingase zenzeke, ikakhulukazi uma omunye walaba kade beshadile edlule emhlabeni ngaphambi kokuthi mhlawumbe umshado uze wesintu uthole ukuthi awubhalisiwe ngokusemthethweni. Ziqala lapho-ke iy'nkinga. Mhlawumbe akuphinde ukuthi ukuthi ngiyazi ukuthi ubusuke wayiveza futhi. Ngifuna ukuthi sibheke lapho ukuthi kwenzekani, kakhulukazi ngiphinde futhi uyigcizelele yokuthi kwenzekani uma ngabe omunye walaba basemshadweni wesintu edlule emhlabeni. Uthole ukuthi udlula nje emhlabeni ubungabhalisiwe, bebengazange baze balithole kwalelo thuba lokubhalisa umshado.
0: Ya, inkinga eba khona ukuthi kuba nokubangisana, mhlambe nakwizinto zey'mpahla. Ngizokwenza umzekelo, kunomuntu owangithinta wakhala ngokuthi umuzi wamkhwenyana ose kuma-suburbs namatekisi eshadile ngendlela enasho ngayo, ngale ndlela engisho ngayo umshado wesintu wesilungu, ngiyayibize kanjalo. Wayegcine eseyithola ukuthi iy'ngane zamufi, ngoba phela washada lo mfo, iy'ngane sezikhona zakhe nomndeni wakhe, wagcina engasatholanga lutho lo sisi, wagcina secindezeleka. Nengane yakhe futhi yagcina secindezeleka ngokuthi igcina inganakiwe. So le zinto zokungaqondisisi indaba zomshado wesintu, ukuthi ugcina onganani ubhalisile, ugcina ulimala wena mkhwenyana noma wena mlobokazi, wena makoti, ngokuthi ugcine kunezinto ongayitholi. Sekumele manje-ke usuyithola, usuhambe, usuqeqe inkantolo, ngoba enye ingcindezi enkulu efanga ngicacise lamshemo, uzothola ukuthi uyaphikisa ukuthi ushade umshado wesintu ngale ndlela esisho.

kulemzuzu le kuthi angikunikeze ngithi lawa ama spice awempila. Wena kusekhaya ngaphambi uthulale sengathi ungathola lawa nje awempila ama spice.

uyazi ukuthi lapha emhlabeni kunomuntu oye asanganiswe iningi. Kukhona abantu abadakwa liningi, uyabona uma eke wabaphambi kwabantu babaningi abantu bese kuyamdaka ukuthi kunabantu abaningi. Besokuba kwabantu phambi kwakhe mese bona abantu abaningi kumehlula ukuyiphatha kahle phambi kwabantu. Uyamazi umuntu onithi nihleli naye kuhamba kahle, nixoxa kahle nje, nihamba naye kukahle, kodwa kuthi ma kungagcwala abantu noma kungaba khona abantu bese vele kuguqukela uluzi ilimi lakhe lishintsha, belikhuluma isiZulu kahle kodwa usefaka amagama nesilungu ngoba sekukhona abantu. Usesho oh I know namagama amakhulu lesi singise kuthiwa ama bombastic words. Athi kungaba abantu abalapha eduze kwakhe babona abantu belapha eduze kwakhe kade ehleli nawe nixoxa kumnandi bese kwazi ukubona izinto ezizici kuwe bese funa ukukucoba ufuna kuhlekwe. Kodwa kade nihleli naye nje kuwo kahle nisena ninobabili kuthi kungafika abantu afuna ukubukwa ngawe kubantu. Baningi abantu abasanganiswa noma abadakwa ubuningi babantu abasuke bebabona. Esikubukana lapha kwinkundla zokuxhumana abantu bangabona engathi balandelwa ngabantu abaningi bese kuyabasanganisa nje nezinto abazenzayo. Abanye ke labo bantu abanjalo bagada ave bengalisabi ihlazo. Kumaspayisi ke empilo namhlanje ngithi mina kuwe oh gada ke awuzinuka amakhwapha uthi uhlobo lo lomuntu wena. Isikhathi esiningi ungafuni ukubukwa ngabantu, uthi ungabona abantu abaningi abakulandelayo bese ufuna ukubukwa ngumuntu. Sisemhlabeni lapha kumele sithi siwunyathele umhlaba sibe sibahlonipha futhi nabantu ngoba abantu ungenzeka ukuthi ungamdingi namhlanje kodwa kusasa uyomdinga. Mina ke sengiyibeka phansi intambo nakusasa ngesikhathi esifanayo siphinde sihlangane kulona ke ukhoza lumaphikophiko lawa ke amaspice ngikushiye nawo awempilo nje sibahlonipha abantu. Uma sengiphuma le ngoma isihloko sayo sithi you raise me up. Lona ke uJosh. Y sale acá.

0: Kunjani Zuzani?
1: Ngiyaphila gogo.
0: Hawu, kade ngagcina boba kithi. Kunjani mntanami? Awusamthanjini ugogo?
1: Hayi cha gogo, ukuthi nje bengisaba mina ukuza la.
0: Ubusaba ini manje?
1: Bengisaba nje phela ukuthi ugogo uzongixosha.
0: Hawu, kodwa mzukulu. Kinga yenza kanjani nje loyo nto mina? Kingamxosha kanjani kodwa mntanami?
1: Hayi, cha phela ngeza nje uanti yethi ngingezi la ngoba mina angisafundi shuthi sengusikhotheni intombazana.
0: Ungamnaki uanti loyo. Uanti nje umana sikhulumele nje noma yini efikayo.
1: Hayi, kodwa mhlawumbe wayiqinisile nje gogo yazi.
0: Uthini manje?
1: Hayibo, phela umuntu angafundi ongenzi lutho nje kufana nokuthi.
0: Hayi hayi hayi hayi msukulu wami ungaze nje uyifake nasemqondweni loyo nto. Hawu, akekho phela umuntu ongawenza amaphutha. Futhi ngalokho akekho nje ufanele ahlulele omunye.
1: Ngiyakuzwa gogo.
0: Mhm.
1: Kona sengibona nje ukuthi kufanele ngihambe manje. Ngiyofuna umama, sengimoshe kakhulu manje mina.
0: Hayi, kodwa mzukulu wami, ufika kanjani nje kulomcabango wena?
1: Hayi cha, ngiyasho nje gogo ukuthi nje sekuningi.
0: Phuma kulomqondo mzukulu. Hawu, Nkosi yami bakithi. Khona ungathi uyaqala, ungaqalaphi nje sekuthiwa uyamfuna lo mama njengoba izwe lilingaka nje.
1: Hayi bo gogo, umhlaba mncane kabi nje. Futhi manje ziningi nje iy'ndlela ey'khona zokuthola umuntu. Ngamthola ngokubhalela emaphephandabeni, nasemsakazweni, nasey'nkundleni nje zokuxhumana gogo.
0: Imake. Uyamazi nje nalowo muntu ukuthi ungubani igama lakho. Khona uma ufuna ngathi ufuna banike igama lakho, ubani?
1: Kodwa gogo, ngikulula kakhulu phela gogo.
0: Ayibo.
1: Angithi ngiyawazi unyaka engazalwa ngawo, nesibhedlela futhi engazalelwa kuso. Ngingafuna kanjalo ke.
0: Hey! Hayi uyazazi izinto mntanami. Umhlakani nabo? Hayi buyamangaza impela. Kumane nje lo Sathane nje wafika nje kuwena Nkosi uzuxoshwe nasesikoleni. Angazi ukuthi uSathane wayevilapho nalo.
1: Hayi kanti kuyena nje uSathane gogo uyazi. Imina nje engenza izinto eziphambene nomthetho wesikole.
0: Yo! Hayi uyangihlula ntombi.

0: Ich, Baba.
1: Ihn.
0: Ngizwe umzimba wami uphansi nje namhlanje, angazi ukuthi kwenze njani yazi.
1: Ah, isithando sami kungenzeka ukuthi mhlawumbe ungene emkhuhlane nje.
0: Hayi, angazi. Ngizwa nje uphansi ngathi kukhona into embi nje engizoyizwa.
1: Hayi, asethemba kukho lutho olutheni. Kungenzeka nje inyongo nje isithando sami.
0: Hayi, angazi impela nami. Konake kodwa phela kade wagcina ukungiphatha umkhuhlane, ngenzeka ukuthi mhlawumbe ngiqalwa yiwona.
1: Kwawona nje usufunike lo mkhuhlane. Akungenzeki lutho nje olubi. Unyaka usuya ngasekupheleni gogo.
0: Eyi ngempela bo. Kube unyaka obe ngemuhle lo emndenini wethu. Awupheli. Ke sibone ukuthi lo zayo usiphatheleni.
1: Eyi ungasashonga sithando sami. Ayi akubanga kuhle neze.
0: Eyi.
1: Sigcine sinqobileke kodwa noma kade kunzima nje.
0: Eyi siyabonga.
1: Awusho ke. Uphuzuzana bengakabuyi gogo.
0: Hayi ngathi akabuyanga impela.
1: Awu. Kusho ukuthi bahlezi kahle ke nogogo lapha ekhaya.
0: Hayi kuyacaca. Hey, ngisazo kucambalala kancane baba.
1: Hayi, kulungile. Ngizothi ukubheka bheka nami lapha egcekeni. Imisebenzana emncane nje engayenza.
0: Okay.

0: hayibo owa manje akubalekile ukuthi ungazi kodwa uzongazi uma ngabe usisizakele angithi wena wantshontshola ingane yakho esibedlela uzobeletha eminyakeni ngithe u15 edlule
1: hayibo yebo kunjalo sisi wena uba
0: ngithe kuwena akubalekile ukuthi ungazi ukuthi ngubani njengamanje lalelake mina ngiyamazi umuntu wantshontsha ingane yakho ngingakuhambisa futhi kuyena
1: Noma usofuna ukuhlela indlela ufuna imali. Hayi ubocabanga ke sesiyawaza amaqola mina.
0: Ey lalela sisilalela. Angifune imali yakho mina ngifune inkokhelo ngifune lutho angilona futhi iqola. Ngiyasebenza mina. Mina engikushoyo ukuthi ngiyamaza umuntu owantshontsha ingane yakho futhi ngakuthatha ngikubeke yena la ihlala khona.
1: Mana ke dadwethu yima kahleke. Usho ukuthi yonke pho leminyaka lebe uthuleleni pho.
0: Ey Musa wena ungibuza imibuzo eminingi. Usathanda ukubona ingane yakho noma usathanda?
1: Hayi sisi ngiyathanda ukuyibona ingane.
0: Okay ke. Uma ngabe usathanda ke asibona nekusasa ngikuhambise khona. Uhlala ke konje?
1: Hayi ngihlala eNtuzuma sisi.
0: Mhm. Okay hayi kulula kakhulu uma kunjalo. Singahlangana eThekwini kusasa ngikuhambise khona. Lungile.
1: Yebo singahlangana. Sihlangane kuphi ngasikhathi sini?
0: Sohlangana la eworkshop ungilinde khona yazo.
1: Yebo.
0: Ngiyacela ebandla kube sekusene mhlambe ngabonani kanje. Ngoba ngiyasebenza ngine ebusuku kusasa okay
1: hayi sisayikhinkinga kulungile konje ngizothi ngikhuluma nobani nkosiyami
0: ayibona nekusasa ke ntombazane

0: Hello.
1: Lalela ke ntombi, mina ngimisiwe emsebenzini. Ngaloku kukhohlakala kwakho kokuntontsha ingane.
0: Hayi bo, kwenzakalani manje? Ubani futhi lona?
1: Oh. Awusangazi manje. Angithi ngawagqiba mina amanyala akho, amanyala akho okukhohlakala.
0: Ey, uyazi angazi ngempela mina ukuthi ngikhuluma nobani.
1: Awungitshele. Inombolo yami awusenayo yini una manje?
0: No, ngiyaxolisa, ngasuke ngashintsha umakhale khukhwini, and inombolo eyiningi keke zalahleka nawo.
1: Oh, okay. Ukhuluma nomzimele station samaphoyisa eNtuzuma.
0: Oh, sengiyakuzwa ke manje. Ubuthini baba?
1: Ngithi sekuhambe njengokufisa kwakho. Ngimisiwe mina emsebenzini.
0: Umiselweni? Umiso ubani?
1: Ungawubuza kanjani lo mbuzo wena mani? Angithi mina ngawafihla amanyala akho okuntontsha ingane. Ungawubuza kanjani lo mbuzo?
0: Okay, manje ngalokho?
1: Umama wengane ulidlulisile udaba, walidlulisela kwabakhulu. Uyangizwa? Ngimisiweke mina emsebenzini njengoba besaphenya nje.
0: Okay, ngiyakuzwa we baba uMzimela. Manje mina ngingena kanjani kuyo yonke le
1: nto? Hey wena ntombazane, ungasho kanjani ukuthi ungena kanjani kule ndaba? Eh? Angithi wena ongifaka kulamanyala mani. Ungasho kanjani ukuthi ungena kanjani?
0: Hey, wemsesha uMzimela. Mina ngakunike sasivumelane ngakho. Manje angazi ukuthi ngingena kanjani ekumisweni kwakho.
1: Ungena kanjani? Akuwena owenza wonke lo dodi. Eh?
0: Angikhokhelanga imali yakho.
1: Hey, manje lokho kusukuthini?
0: Kusho ukuthi ngangeke mina ngifundise wena umdala ukuthi uma ngabe sewuthatha imali yini okumele uyenze ukuze uphunyuke uma ngabe umama wengane sekuthathela inyathelo.
1: Waza walihlaza wentombazane yezwa.
0: Hayibo.
1: Lalelaka ntombi. Mina ngeke ngiphelele umsebenzi ngenxa yakho nje. Wena wedwa nje. Hayibo. Ungathanganiswa nalutho.
0: Hayi ngeke.
1: Wena nje uqhubeke usebenze kube mnandi udle nomndeni wakho. Angeke ngisaphansi ngonyawo. Ngeke ukubone lokho. Ezami izingane zilambe nomndeni wami wonke ulambe. Ngenxa yakho wena udle nje utetemuka ubuze, awulutho.

Hey, Nkosi yami, kwaze kwakuningi. Hayi bo. Ngathi ngivika ngapha kwavumbuka okunye ngapha. Kanti Nkosi yami ngenzeni ngempela mina? Iliphi kanti ngempela iphutha lami? Usiyavuya ngayo. Ubefunga eqanganisa ukuthi umiswe ngenxa yami. Nakhu-ke manje sekumzimela futhi. Hayi ngeke. Angisazi-ke mina manje. Angisazi ngempela. Ngapha naye uzuzani uhlela kaye esikoleni. Konje kungenzeka.

0: ukuthi yonke lento sekwenzeka lento yayishiwo nokuthula. Inyembezi zabantu ngabe sekuyikho yini? Hayi bo cha. Hayi zaze zangikhalela. Hey, ziyangikhalela. Naye ke lo nokuthula owisimbela mbela nje. Yabona nje. Ha, kodwa Nkosi. Kibonise baba ukuthi ngenze njani uma ngabe kunjena. Ey, Nkosi yami. Kwaze kwalukhulu ukuba yimina.
1: Kwenze njani noma gogo? Wakhuluma wethu, kwenze njani?
0: Hayi, akulutho baba.
1: Hawu, sithando sami. Akulutho kanjani kibe ngibona ukuthi kukhona okukudlayo. Manake. Lolu ucingo bewukhuluma nalo. Bekubani?
0: Hayi, ubebeyinto njengatheni.
1: Engatheni kanjani? Ube kade uthethe ocingweni.
0: No, bekuwomunye umuntu nje babe sasebenza naye.
1: Uthi ufunani?
0: Eyi, bengibhedela nje yazi. Kodwa ngimtshelile ukuthi akayeke mina ulokho engivonelela umbhedo.
1: Gogo. Angithi thina sobabili siyazi ukuthi akulona iqiniso lona lishoyo.
0: Hayi, angazikeke phela ngoba ngiyasho nje ukuthi bekuyinto njengatheni.
1: Hayi, kulungile, ngiyakuzwa. Ngeke ngisho lutho ngoba ke wena owaziyo.
0: Kunje ngoba ngisho Themkosi bakithi akukho futhi okunye.
1: Hayi, kulungile. Awusho ke. Sizoya nini kuyobona umama?
0: Hayi, angiboni namhlanje, asenze kube kusasa.
1: Hawu, sithando sami, usulalile nje. Usho ukuthi akwaphumuli namanje.
0: Ngiyacela baba, ngicela kube kusasa bandla.
1: Hayi, okay, kulungile. Kusho ukuthi ke sesuyahamba ke kuseni ngoba phela hayi, ngiyangena mina kusasa ntambama.
0: Anginankinga, nami vele ngiyangena.

0: Ngilele kuwe mlelo kwazi FM ngilele kuthembe kwamazondo wakwacele kungulesithathu ebusuku uhlelo ke ikhaya lethu esiyakhulu kuyena ke usiwe wakwacele ukusabela ke lelithuba nangaso ke lesisikhathi ukuthi ke singene mina nawe singizokunika ke uhlelo ikhaya lethu. Siyayiphetha ke inyanga yamadoda ulesithathu lokugcina kuyona ke lenyanga kaNtulikazi. Ngiyathemba ukuthi ke nikwazile ukuthi ke nithole konke nikufisayo kufiswa zinhliziyo zenu. Ngiyathemba futhi ukuthi nomama bakwazile ukuniphatha ngendlela ke enifisa ukuthi ke niphathwe ngayo. Ekuyayi kungidabukise kakhulu mangabe ke amadoda ekhala ngokuthi ngenyanga yawo kukhulunywa kakhulu ngezinto okungafanele bazenze, kepha ke azibalwa lezi zinhle abazenzayo. So ke ingakho ngiyaye nje ngiqhakambise kakhulu ukuthi ake siveze noma ke siqhakambise lezi zinto ezinhle ezenzekayo.
1: Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. Ukhosi FM.

0: lesithathu ebusuku hasibingelele kuwena mlayelo Khosi FM bingelele uThembeka Mazondo wakwacele kulona ke uhlelo ikhaya lethu uyazi umlaleli walolo uhlelo ukuthi ke la sisuke nje sinkankanya ihloko ezithinta imindeni yethu ngokwehlukahlukana kwayo namhlanje ke angihambi ngedwa ukhona uNjomane kaMgabi umfundisi uJS Mhlongo esizokhuluma naye le ndaba ethinta ukuhamba kahle phambi komhlaba uyabona kuyayithiwe uma ngabe wenza kahle namhlanje awenzeli wena kodwa ke wenzela ukuthi kubusiswe isizukulwane sakho kanjalo futhi uma ngabe wenza kabi thiwa ke izono zawoyise ziwela ebantwaneni sizobuka namhlanje ukuthi kunomuntu okuyaye ukuthi ekuhambeni kwakhe ayithole sengathithi unamabhadi unamashwa azaxake ukuthi ngoba ngenza kahle nje ngoba ngiphila ngobungcwele pho kwenzekeni abese kuthi uma ngabe ke kumvela imvelivelayo ithayi akusisi sono sakho lesi noma ke akiyo akiyinkambo yakho leyo ehambayo kodwa ke sekubuya izinto zobaba mkhulu ngizobheka lokho namhlanje ukuthi ngabe khona into enjalo la ukuthi khona impela ngingayithola ngisenkingeni ngenxa yamabatha kagogo noma amabatha kamkhulu kwenzeka kanjani ithini incwadi encwele ngakho lokho na kuleli qophelo ngizobingelela kuNjomane kaMgabi asibingelele kwena Njomane kuyintokozo kuba nawe ohlelweni
1: siyabonga siyabonga Mazondo wakacele sibonga kakhulu ukuthola leli thuba lithanda ukuthi libe nzima kakhulu ngoba uma kufika leli thuba lokukhuluma ngomndeni uyayibuza ukuthi ngabe mina engikhulumayo ngizothi mangikhuluma ulalelo wami umndeni uthi ngabe ubaba uhambe kanjani nayinto efika ibuhlungu kakhulu
0: akabanga yini namabathi
1: endleleni yakhe kodwa ke okuye kube kuhle kunako konke uma uhamba eThekwini kuthiwa 300 kilometers ukuye eThekwini awubuki ibhodi ofukume udlulela phambili uzofika eThekwini
0: alokho ehamba ehla
1: ngoba uyazi wena ufuna ukufika la kuhle khona hayi ibhodini ngakho ke nathi njengabazali khona izinto engime njengomfundisi la ngikhulume kanti ekhaya ngiyipractice siyenzeka lezo zinto kodwa ngendlela uNkulunkulu asiluleke ngayo siye sithanda ukuthi masikhuluma izinto usindisa abanye ukuze mhlambe kusasa okwenzeke kabi wena ngenxa yokuthi khona yedwa kumsindisile akubalelwanga kuwena lokho kwenzeke kabi sikhuluma indaba embi ke etholakala lapha kuDeuteronomy 5 verse 9 kuya ku 10 yesono ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngiyuNkulunkulu nomhawu u9 love Deuteronomy 9 verse 9 kuya ku 10 u9 uthi ngokuba mina Jehova
0: Deuteronomy 5
1: Deuteronomy 5
0: yes verse 9
1: verse 9 kuya ku 10 uthi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngiyuNkulunkulu nomhawu ngihambela ububi boyise kubatwana kuso izivulwane sesithathu nesesine sabangizondwayo kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcina imiyalelo yami khona ke indaba ekhulunywa la zimbili izinto la khona benzela umusa khona abehlelwa ukucindezelwa ukhondolo lemsebenzi yomzali wabo ohambe kabi phambi kaNkulunkulu ukona ke kuningi emhlabeni ngikuthathe ngikwazi wahle kukhona isono sesizwe khona isono somndeni bese kuba isono somuntu ngamunye kakhulu uma ukukhulunywa ngesono sesizwe kunomthetho wesizwe owabekwa omdala owayephethe lobo bukhosi bese kuba khona umthetho lapho kuthiwa khona isono somndeni bese kuba khona umthetho womndeni wayegceke la kaMhlongo ukuthi kaMhlongo egcekeni mhlawumbe kungenwa ngesicathulo kaMhlongo nkosikazi akalala embhedeni kaMhlongo nkosikazi akangeni ngemoto ngoba umuntu uhleli kabi kufanele angeniselwe njalo uma efika kunjalo mefika uyahamesangweni kuthi ungangeni makoti
0: iqhamukeke insizwe
1: uhlele esihlalweni
0: iqhamuke insizwe
1: izodrive imoto ifake ifike egarage umakoti lapho usengena akangeni aqonda kudla isibaya uhamba eceleni
0: okusho ukuthi umeke mhlazane wangena nayo le moto usephula umthetho
1: usekuphulile umthetho wekhaya uma kuwumthetho lo othandwa uNkulunkulu zonke izinto ezimbe ezokuhlela lo mama zizodlulela naseyinganeni zakhe ngoba phula umthetho wegceke. Kodwa kuzokuya ngokuthi uNkulunkulu lo mthetho usayinelile yini. Yonke imthetho ekhona emhlabeni ukuze iphile kufanele ihambisane noNkulunkulu. Masu ubhekisisa lapha ebukhosini singathatha nje indaba ka enkosi uHezekiya. Inkosi uHezekiya yaphula umthetho wokuphathwa kwegumbe lingcwele likaNkulunkulu. Yayixabene nabase-Asiriya. Mixabene nabo uma sebexolisa ngenhloso yokuzoyithenga. Isijabulela uxolo isikhohlwa imithetho yalomuzi okuthiwa yugade isizwe esigadile. Isimukela ingubo zesitha. Isikhohle ukuthi ingubo eyigqokile ingubo zobukhosi. Iyayikhumula ibona ubuhle beyingubo zabantu abafika bekade beyisitha sakhe bezoxolisa. Usekhohle ukuthi mayekhumula le ingubo usekhuluma usekhumula ingubo zobukhosi. Mase gqoka leza ingubo usegqoka ingubo zesitha. Zitholakale leza ingubo kubantu abathandaza ukuthi alife izwe lakhe. Usiyayiqhoka uyadina uNkulunkulu. Akasenzike lento esikhuluma ngayo la. Ukuthi uma ufuna ukwenza kahle ulungisa ikusasa labantwana bakho. Uyambuza umprofeti, ubuza uHezekiya kumprofeti. Uthi lesiqale ngizothi uNkulunkulu uzosehlisa kumina. Sizohlisa ngesikhathi sami. Uthi hayi ngeke sehlise ngesikhathi sakho. Uthini kuHezekiya lapha? Uthi lapha egcineni. Ayifunde ku19. UHezekiya wayesethi ku-Isaya, izwi likaSimakade alikhulumile kimi lingafanele, ngokuba ngokucabanga kwakhe wayesethi, pho kunani uma kuzokuba nokuthula nokuvikeleka ngezinsuku zami na. UHezekiya la kumprofeti uthi hayi Isaya, muthi wena azoba khona ukuthula, kuzokwenzeka nini? Uthi hayi wena uzobusa kodwa emva kwezinsuku zakho kuzoba khona usizi.
0: Kusho ngamanye amazwi akasikhathaleli izizukulwane.
1: Akasikhathaleli izizukulwane
0: sakho. Umuntu ocabangela imali oyayatha asidle konke ukudla okukhona. Ikusasa lizoyibona.
1: Ikusasa lizoyibona lona. Kwase kuyaqala ke lwafika usizi, lwabakhona usizi basithwala isono sokona kwakhe. Ubuziwe umprofeti, uyabuza kuyena, kuyokwenzeka nini? Akasho ukuthi awukhulume noNkulunkulu. Lo muntu uqhamuka khona ngelinye ilanga. Ekutheni uNkulunkulu efika ethweni uzokufa. Uyafika uIsaac enduza kufa. Uthi uNkulunkulu asabonanga nokugodwa nje okungangenza ngiphile. Ebese ngixolela ngenxa yakho. Sokuyaqhamuka ngokugodwa kubhalwe ngemva kwakhe. Kwase kuthuza uphila wena. Mase kufika le insuku. Angithi usegqoka ubucwebecwebe basemhlabeni. Sebonakala futhi ngiyona yonke into. Noma engahlupheka ingane zami, into ebiyimbi kuyena bokuukufa ngesikade egula. Namhlanje abantu uma behleli kahle ebucwebecwebeni akabekeli kusasa. Wenzisa kwale ndaba yale inkawu ezazidla ensimini yomlimo elimile. Zamzonda zajabula mzwane efile. Zakhohlwa ukuthi umlimi.
0: Zimzondelana umlimi ukuthi uhlale ixosha.
1: Zimzondela uhlale ixosha kodwa ziyakwazi ukudla. Uyixosha ensimini elinyoyena. Ziphatheka kabi zona. Zilwa naye, ziyamzonda. Mefa kuthiwa zenze omkhulu umhlangano izobonga. Zalindele ehlobo ukuthi uzomila umbili. Usefile umuntu obezimjabulela ufile. UHezekiya ufana nomntwana.
0: Akasekho lobekade tshala umbili.
1: Akasekho betshala umbili.
0: Meaning sekunendlala manje.
1: Sekunendlala manje.
0: Bona bebenga understand ukuthi okungenani kungcono ngoba siyadla.
1: Kungcono ngoba siyadla, asingamzondi ngoba vele uyatshala. Metshalile akafike asibulale. Ufika sixoxe. Silithola ithuba lokuzontshontsha.
0: Okusho ukuthi njomane kungenzeka ukuthi ngiyona manje ngibone ngathi mina uNkulunkulu mhlawumbe akangijezise koneni kwami noma ngibone ngathi izinto ziyangilungela nje bese ngitshela ukuthi konke kuhamba kahle kanti cha sekubekelwe isizukulwane mhlawumbe hayi futhi lesi sabantwana bami mhlawumbe abantwana babantwana
1: ukuphila kahle kufanele ukubheke ngoba ukuphila kahle kufanele kube ukuphila kahle enyameni
0: nasemphefumulweni
1: ifana lento nendumiso. Indumiso ayanele iyodwa ingenamthetho kaNkulunkulu. Ngoba indumiso iyalinyakazisa izulu. Zinyakaza izingilosi zizindumiso ngaphandle. Bese izingilosi zezulu ihambe ziyovula isango lasezulwini. Mazilivula zifike izibotho khona abadumisa ziyo reporta komkhulu ukuthi khona ozayo uza nendumiso omkhulu uyinika incwadi athambana nini yobuza ukuthi ukwenzileni konke lokhu naloku naloku okuyikona okuzomdala thola ukhiya ongena ezulwini mawuthola ukuthi imithetho ubungayigcinile indumiso iyodwa ayikunika ukhiya ongena ezulwini ngakho ke kufanele uma umkahle kodwa wazi ukuthi ukuma kahle kwakho ingakho uJesu ethi komunye hamba unikele ngakho konke onakho usale ungenalutho ngoba uma ufuna ukuphila impilo engcwele impilo yomphefumulo kufanele inyama yakho ingazweli ubuhlungu moku ubuhlungu enyameni uthi uma kuyintando yakho Jehova
0: athi omunye uma ngabe eyithethelela athi angithi kuthiwa sidaliwe ngomfanekiso wakhe ngakho ke okusho ukuthi uma ngabe ngenza ngendlela engenza ngayo ngise uyena okusho ukuthi uye nayo wonayo sithi nike leyo
1: ikhona lento yokuthi bese bethi uyo wonayo akwazi ukona umuntu odala umthetho noma inini la ukhona uyophathwa sidale ngumfanekiso wakhe masidale ngumfanekiso wakhe kufuna senzise kwakhe iyafana into engishona le indumiso ukuthi indumise yakhe kwenzeka sidumise njengaye uma sami uthi uhlabelela kanjani uJesu sihlabelele njengayo ivoice ifane neyakhe kodwa into esemqoka sihamba njengaye yini senzaye kwenza yini suyena yini ngoba phela uma sesiso sizini sikhumbula ukuthi uJesu esikhuluma ngaye wangena osizini ngesikhathi ngena osizini sishamaza washo wena eso sizini mesifana naye sifuna sifane naye ngaso sonke isikhathi singathi mase sona bese nje sifana ezifa kwatholakala sesonweni akatholanga sesonweni uma sifana naye senze njengaye uma sifana naye asifane naye ngendumiso nangokugcina imithetho yakhe ayinike uNkulunkulu ngesikhathi ezakuthina
0: Ake sikhulumeke ngale ingxenye le eyokwenzelwa umusa ngicabanga ukuthi ivesi lika 10 lelifundile la khona asethi ngiyabenzela umusa abangithandayo
1: lana ke kule ethi ngiyabenzela umusa abangithandayo kuyenzeka uphathe kahle uyinsizwa yakwenu ube muhle mokhulunywa ngabenzela umusa kukhulunywa ngabantu abazalo umuntu obenza kahle phambi kaNkulunkulu uqhamuka kanjani nomusa uqhamuka ngokuthi abantu abakhule kanye noyihlo noma noma wakho noma nomkhulu wakho ibona laba abakucelela umusa ngabe lokubekhumbuza uzukhumbule nawe but kodwa uyihlo wengenzi kanje ngesikhathi uthi uyihlo engenze kanje bese kuvuka unembeza kuwena laba benzela umusa na umusa unikwa nomkanjani
0: awunikwa futhi nombani
1: awunikwa nombani umusa uvuswa unembeza ngoba utshelwa abantu ukuthi kini kwangenziwa ukuthi uyihlo engakwenzi lokho uphoxa igama lika yihlo manje kusho ukuthi wena uzophila ngani uzophila ngokuthi wone ngesikhathi wona umusa ke uzoqhamuka uma ugudluka la ngesikhathi abantu abaphile noyihlo bethu
0: kuthi siyobheka kwi timeline yakho
1: usezobuka ke manje ukuthi
0: egazini lakho obana benza kahle
1: obana benza kahle usezobheka lapho ukuthi wonile bathembe bemtshela wasuka ngoba khona abantu abonayo athi ucela intethelelo kuthiwa ngeke ngeke wena noyihlo wenje khona indaba engiyikhumbulayo enye indoda eyayi yakhala uthandazwa yakhuluma komunye unkosikazi kuyabuzwa ubani wena ethi hayi mina ngumkhonyana walo nkosikazi manje wenzani la ngoba lo nkosikazi usekhetha uNkulunkulu uyakholwa lo muntu uzocela ukuthandazelwa inkosi manje wenzani kulo muntu uthi hayi ngihleli kuyena cha lo muntu usekhetha inkosi uthi hayi ukhetha inkosi kodwa lo sasithakatha naye lala ngihleli khona kubhlungu ngifuna zokuzwa ngifuna zokuzwa lobhlungu engibuzwayo cha umthethelele phela ngeke uthi wayeni ngisho nezingane zakhe ngifuna zize la la ngikhona zizozwa lobhlungu engibuzwayo manje na ke ingakho kufanele senze kahle ngoba kuyofika isikhathi lapho makuvula iwindi kuthiwa ubuke emhlabeni ufica izingane zakho zenza into embi ekufake la uboshwe khona yonke ke into oyenzayo yenze ivumelana nokuthi ngelinye ilanga uma ucela intethelelo uNkulunkulu kuyothiwa ngoba wena wawunje siyabanika abantwana lelilungelo
0: ngamanye amazwi ila isuke sesithi khona uNkulunkulu akakhumbuli imsebenzi
1: akakhumbuli imsebenzi ile msebenzi ayikhomba kule ndoda uIsaya eyathi yebo ukuthi uNkulunkulu ngizokufa kodwa ngisafuna ukuphila nasi sizwe sakhe ngisiphethe akusekho nokugodwa ke kuzodala ngithathele uNkulunkulu kwase kuqhamuka umsebenzi futhi uNkulunkulu buyele emuva izayo ufuke umtshato uzophila ngenye indlela ke ukuhamba kwethu kufanele kulungiselele ikusasa leingane zethu
0: Andi ngiyacabanga nje manje ukuthi ngike ngibone indlela ogogo abathanda ngayo abazukulu babo eh nomkhulu abathanda ngayo abazukulu babo ngicabanga ukuthi kusuye sekubhlungu kakhulu uma ngabe usubona umzukulu noma umuntu oyizukulu nesakho impela ngene enkingeni inkinga wena othi mawuthule uthi yazi la ngiyakhumbula nami ngenza lento ngisekule minyaka yalengane mhlasimbe yenza ukungalaleli inobuxhwanguxhwangu obuyisimanga azathi omunye umlando uyayiphinda manje ngalengane
1: mama Zondo khona into ekufanele ngiyikhulume la umzukulu ingane yami einganeni zakho ukuwabona amaphutha ukuthi uyazi kuthini mina la nganganikiwe inhliziyo yokufundisa ibuyithenya inhliziyo ingane yami cishe inganikiwe inhliziyo yokulalela usumdala manje
0: yeah
1: so khona izinto sokubabona abafana bemphambi kwechwe gate kwakho ubothi lo lindele ingane yami ubusuthi kuthi ngumxoshe ngiyabaxosha mina ngiyabaxosha angithi ngizazi mina ngange ngaganga mfana wami awusuke la egatini
0: qheluka
1: la egatini ngizange ngiqheluka la egatini kuvuka unembeza ukuhambe nami ngangima kanje egatini okudala ke ubone kukhona uthando olukhulu kubazali kubazukulu ukuthi njalo mesibuka abazukulu sesibadala manje sesimanje sezomkhulu asebona obaba ngesikhathi so obaba bese ngayikhumbula into yethu yasebhutini ebesiyenze izinganeni zabantu masu ubaba usunengane yakho usuthi angisale sengifundisa lo umzukulu ngumtshela ukuthi ingozi elanga phandle u1 no2 no3 ngoba ngayenza kwabanye kuba buhlungu kakhulu ukulimala komzukulu uthina njengomkhulu kunokulimala kwengane yakho ingakho uthando lo omkhulu nogogo lwandile kubazukulu ingoba amaphutha awenze ngesikhathi ekhulisa ingane yakhe uyacabanga ukuthi kuzolunga yabona uma ukukhuluma ukuthi wagula umzukulu ngisukuma ngokushesha zizofakaza izingane zami
0: kunyakaza
1: zonke izinto uma wathiwa nomzukulu aphilile kunyakaza yonke into ngoba
0: kodwa kugule mina kuthiwe phuza umuthi
1: amagula wena hambe uchaza ngisho noma beshawa bebeshawa abazukulu woza kumina wena kudlalwa ngawe ingoba ngikhumbula ukuthi ngashaya akulunganga sengiyazi ukushaya kulungi laba sengizama ukutshala kahle imbewu ngibaxoxa idlalela mzukulu u1 no2 no3 yabo nje ngikhuluma nje omzukulu wami omunye kade ngimluleke ngamluleka namhlanje hey mkhulu uyazi ka grade 9 ngangicabanga impela ukuthi ngiyashiya lesikole kodwa ngiyenxayeze luleko zakho namhlanje ngezinyaka wesibili enyuvesi ngihleli ingoba ngiluleka sengiyabona ukuthi nami ngacishe ngakunyanya wacishe wafana nale ingabe zanyanya oyiphakela umbili
0: oh yes
1: manje ngiyanyanya
0: ngibuka lento ishoyo yabazukulu njomani ngibuka lapha ya ku verse 9 la ethi khona nginguNkulunkulu onomhawu ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu
1: nesesine
0: saba ngizondayo okusho ukuthi ibuyela back to lento esiyishoyo ukuthi ngingona namhlanje uNkulunkulu adile nami hayi mhlambe nabantwana bami labe ngibazalile ngumama kubona kodwa vele ayoshaya kumzukulu
1: ubuhlungu
0: kakhulu kuyini isizukulwane sesithathu
1: wenzile ukuthi kube ubuhlungu ngibuzwe kahle sengibona hayi la kwahluleka mina kodwa lana kuhluleke bani la sokuyisono sami esesicindezelelo umzukulu manje sono sami esesicindezelelo
0: soke iyiphi indlela iyiphi inkambo umuntu okufanele ahambe ngayo ukuze alungiselele ikusasa
1: yini into okufanele sizame engicawa ukuthi yasilela sasifundisiwe yona nasemasontweni amanye ngiyibonile yokuthi abantwana bayabusiswa ngesikhathi kubusiswa abantwana kusuke kutshalwa ingilozi ezokhula naye emntwaneni ifake umanyolo wokukhulisa izwi likaNkulunkulu emncane engalazi
0: ingakho lethi iBhayibheli khulisa umntwana ngendlela
1: yokuba
0: ngiyakhe yes
1: ayothi mesem mdala
0: mdala angagudluki
1: angagudluki kuyo ilona kufuna sihlale kulona ukuthi bangukhulisa umntwana qaphela ukuthi awumondle ngokudla kuphela awumgqokisi ingubo kuphela umugqokisi izwi akadlizwi umphuzisizwi uma ephuza amanzi umtshelthi mntana ungakhohle ukuthi ngisho iconsi lamanzi la ekhaya esiliphuzayo silinika uJehova mntana ungakhohle ukuthi ngisho ingubo edabukile la ekhaya midabukile sasi inika uJehova ethi akukho kwami ungavezi isitifiketi sakho uthi ukuthi ngafunda mina yonke into yethu masiyikhuluma phakathi kwabantwana bethu ayibo noJehova phakathi ngoba khona izinto ezehlele izingane zethu ekhambeni ngenxa yohlobo labangane esondele kubona abangani bafika bamtshela kunye ekhaya mina ekhaya ngifika naye sesodla sesolala imini yonke uhleli nabangani bakhe bamtshela izinto ezibheke eceleni kodwa uma uma edla ngimtshela ukudla sekunika uNkulunkulu ephuza amanzi sifanike uNkulunkulu yonke into esiyenzayo njengoba siye esikoleni uNkulunkulu osivumela ukuthi sihambe sivuke ngaye
0: yonke into esiyenzayo umoya ingcwela ube ezevatho
1: awube yivatho ube yikona konke uba amandla okuhamba uba amandla okulala uba amandla okuvuka lapho ke uzothola abantwana be into noma umshaya noma umshaya ngiye ngikhumbula indaba abantwana bethu uma bebona ngiyakhuluma kwenye indawo khona lento eshiwa abazali ingane emiqala ukuganga athi la sengolanda isidumbu ngesikhathi uthi nje sengolanda isidumbu ingilozi
0: utshala imbewu
1: hayi awutshala imbewu ususa ingilozi egade umuntu usubuyisa
0: expose lo muntu ukuthi akahambe yedwa manje
1: ubuyisa ingilozi manje ejaha ukuthi akube yilento oyifisa wena kodwa ujaha ukulanda isidumbu isizofika lengezolanda isidumbu uma qhamuka ingozi ithi shona khona le uthe wena sengolanda isidumbu ithi shona khona ekufeni baningi abantwana abangekho emhlabeni ababula ukukhuluma kwethu uma umshaya umntwana onile
0: umshaye lothando
1: ungamshayi ngenhliziyo umshaye ngothando uma umsola musole ngothando amazwi owakhulumayo mokuthiwa ulimi lwisithwana sincane kodwa ngavuthisa umhlaba kangakanani ingane yakho uma ingane yakho hayi wena zoba yiphara uzoba yiphara lawo mazwi washoyo njengomuntu omdala ayamila ingilozi emgadile umoya omgadile uthi hey unina walo uthanda abe yiphara kusho ukuthi asigcwalise ubuphara kuyena asigcwalise ubugebengu
0: ngani ngoba isifiso sakho wena mzali onkulunkulu wakhe la emhlabeni
1: okunye ufuna siqaphele kakhulu kuthiwa libunjwa lisefa ingane yakho meyishaya ezinye izingane enye indlela yokukhulisa izingane hawa alifakwa kulo uyashaya alifakwa adlale ezinye izingane kuhle imeshaya kuhle akuhle imeshaya manje na ke iyona ndlela leyo ukufuna siyitshale izinganeni singatshala ububi kufana nale yokuthi mubona ngahambi kahle ekhaya ezinye zezona ezihlela kubantwana ukuthwala ukuthwala kweminye imizi uze kuthi izingane zabafana ziyafa mubuza kubantu abaphilayo abazinto zasezweni bathi hayi kusho ukuthi khona into ekhona engezwa neingane zabafana kufingane zabafana kuphela komunye umuzi kufingane zabantombane kuphela izinto ezenziwe umuntu ekhaya ngoba efuna ubucwebecwebe basemhlabeni
0: ubukhazikhazi bemali
1: lento siyohlala iminyaka kuthi ukhondolo kanti latshalo umuntu egcikeni
0: Ngicabanga ukuthi esinye isihloko sangelinye ilanga leso kuyofanele ukuthi ke sisibheke njomane kodwa ke okwamanje cha angibongi kwamina ngifundile kulesi sihloko sebusa namhlanje elakho lokugcina
1: elami lokugcina lisho kodwa ozani masibele kuJehova asicela uJehova sinike indlela zokukhulusa abantwana bethu sicela kakhulu abanike inhliziyo yokulalela asiphe inhliziyo yokufundisa ilokho sicela kuJehova elawo mazwa
0: Sibonga kakhulu njomani ungadina nangelinye ilanga futhi ukufika kulona lolu hlelo. Cha, mlelo khosi FM kungako besikade ke sikuphathele kona kulona ke uhlelo ikhaya lethu mina ke ngiuThembeka uMazondo wakwacele ungangibhalela kuzondo t@sabc.co.za.
2: Kuba in Major League birthday yethu kwa Shoprite Liquor Shop. Thola u 750 ml with 3 Sheep Select Whiskey ku 179.99. Na noma imaphi ama 6 pack amabili o 275 ml be Brutal Fruit Sparkling Spritzer ku 199 rand. Uthola owodwa mahala. Kutholakala kuzo kumhla ka 6 kuSeptember. Abadayiselwa bangaphansi kweminyaka engu 18. Phuza ngokuzikalela.
3: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplani ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu, nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli we-clientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email. Sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebhayile engafika ku 5000 rand ezokhokhwa yithina e-station samaphoyisa. Futhi i-Client Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma inini emahoreni angu 24. SMSa ukhozi ku 44789. Yebo ukhozi ku 44789. I-Client General FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Na kuwebe kwenzeka, ujabulu jule.
5: Awan wewe bata ntuma uka tuba nkamu na gika lapu gika lekenu ulala ukona. He ulala ukona utandu abantu abadala na bangani ukinda ubano kukogisa wa shiranji. Yishuba ukete la uka shiranji ena.
6: Aye kete.
5: Uketa gasi. Man, gempel, ubani ge umayokati.
7: Lengsilo, katu umayokati.
8: Utabana bempiga.
7: Short man, tinta nem tum fisha naga figel pesu.
6: Mom pe magfanel uchi ube num toye to. Eh kuasu uchi uchon cholo selengo mo bakubu sola babesu ya uchi. Inga uchi la babembe ihenga si. Kago tapela kishuru uchi akuasu chunga num toye to.
5: Hi wen.
6: Eh umase kuasu babesu uchi.
5: Fano bene pekaf.
6: Eh, jogo bane moto fiaka doye na masanda ufu. Wasi kwa bako na nispe wili nga bese.
4: Jabulu jule no Lady D. Kusuke lango 9 kuya ku 12 emini.

Sibingelele ngwamukele ohlelweni iphimbo lakho njengoba sengishilo ukusigamela ngokulondo wami bathi sibongane sibonga kakhulu uneliso wamhlongo behleni nawe kusukela ngo-10 kwaze kuba manje ngo-12 kanti-ke ingoma engene ngazo namhlanje ingoma ey'mbili ezimnandi kakhulu Black Diamond bethi-ke ibanoyi eyoqala nqa engivule ngayo uhlelo ingoma kamnqobi yazo ethi-ke 247 my love ingoma zothando-ke lezi kudlalele zona mlaleli wokhoziyef mthemba ukuthi impela sonto yakho not really impela sonto but iviki lakho lihambe kahle sesibheke kuyona ke impela sonto siyazi ukuthi mangabe isuku lwesine mina nawe siyachekana khona la uhlelweni iphimbo lakho ngizwe mina ngephimbo lakho lapha kuma voice note ukuthi-ke ngabe wenisaphatheke kanjani ngabe likuphathe kanjani iviki njengoba nje bekade siqeda noma sigoqa-ke u-August ngabe uphathe kanjani ku-August njengamanje kuSeptemba yini le oyifisayo ukuthi-ke uyenze njengoba uqala u-August yini le ofisa ukuyishintsha yini le ofisa ukuyi-achieva fisa ukukhuluma nawe-ke mina la ku-086 000 2437 086 000 2437 ngakuvaleli ngaphandle-ke makuthiwa wena unedatha lika-WhatsApp angakuvaleli ngaphandle 0791639874 zibe ngi-checka nakhona ukuthi-ke ngabe kuhamba kanjani kuwena kanti angikwazise-ke namhlanje usekuphatheleni ohlelweni nakanjani namhlanje ohlelweni ma ngabe siqala nje uhlelo sizoluvula ngokuthi simake register ngizwe ukuthi-ke kuhamba kanjani kuwena ngizwe nje ukuthi-ke kule nyanga ka-August athinama-plans akho u-August wakho ukuphathe kanjani kodwa-ke ngo-September athinama-plans akho going forward sesibheke laphana-ke ku-December sesibheke kwi Steve sibheke kwisama zithini zakho-ke iy'nhlelo njengenjwayelo uma ngabe zithi 1 o'clock mina nawe imlaleli Khozi FM sobe sikhuluma ngemfihlo kamlaleli sizwe ukuthi-ke namhlanje umlaleli sibhalelile imfihlo yakhe ngabe uthini ngabe usike asimdikidele kanjani imfihlo yakhe ngabe-ke imfihlo akafisa ukuthi-ke sikhulume ngayo bese siyabuzana ukuthi-ke ayigcine noma akaqhubeke ayifihle aqhubeke kube yimfihlo noma sithi-ke le mfihlo le akavele ayibhadlaze noma imfihlo mhlasimbe akathi-ke yena nasi sifundo fundani la ngaba nemfihlo kanje angifisi omunye wenu aphinde futhi-ke abe nale mfihlo le ngoba izomgaxelisa noma imfihlo-ke le nathi sizofunda kuyona isifundo mhlasimbe sizozwa-ke uma ngabe zithi 1 o'clock ukuthi-ke ithini imfihlo kamlaleli bese nawe ngiyakwazisa ukuthi uma ngabe nawe unemfihlo fisa usixoxela yona usixela kanjani nanokuthi-ke sikhipha kanjani kuyona leyo nkinga obhekene nayo kanti uma ngabe zithi 2 o'clock ngiya laphayana-ke kwimpolompolo ngibuze ukuthi ihambaphi inqola emasondosondo ukuthi-ke ngabe uhamba phoyintsizwa ukuphi usukaphi ngabe kuyahambeka yini emgwaqeni

uhlelo ke nje lumi kanjalo njengoba ngichazela ke imlalelo Cause FM njengamanje uzosa incingo ngizwe ukuthi ke ngabe wena ukuphi uright yini likuphathe kanjani iviki lakho selokhu nje seliqalile siyazi ukuthi lwesine njengamanje sibheke ku weekend ngabe uphatheke kanjani uSeptember wakho ubukeka okanjani mhlasimbe nawo umuntu amabhadi nje uthe uqala uSeptember vele nje wahlangabezana negaxa zeindaba ezingakanani kodwa ke akizwe kuwena ngokuthi ke wena imlalelo Cause FM ungithumele voice notes ku 0791639874 commenting kunizixhumana sikhona kulapha ku Facebook at Ukhozi FM kanti ke kuma calls ngizokuthatha ku 0860002437 086002437 kodwa mangabe ngibuya ngalapha.

0: Isikhathi 12:39 njengamanje khona lemsakazweni ukhozi FM. Khozi FM luhamba phambili mlaleli. Igama lohlelo ke lolu silibiza ngokuthi ke iphimbo lakho. Kanti mina lami igama ngiyulonda ngokwambatha ke isibongo. Njengamanje ngizochecka la inkundla zokuxhumana ngibona ukuthi ke ngabe ubani engixhumana naye, ngabe ubani enginaye ngalesikhathi lesi. Ubani othi ke mayilonda ngikhona nami ohlelweni ungangivaleli ngaphandle. Ngithi nje hlala nami, nami ngihlale nawe. Mlaleli Khozi FM. Asicheke ukuthi ke ngabe ubani esimtholayo khona la ku Facebook. Ukhumbule ukuthi ke nase na ku WhatsApp sikwazi ukuthi ke sikuthole, kodwa kwamanje asihambe ke siyo checka u Facebook wethu.
1: Silandele ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook @ukhozi FM official. Ukhozi FM luhamba phambili.

0: Ngathi ke sinayo namhlanje umlaleli akasibhalele yona. Hey, inzima kakhulu. Thanda kuba nzima kodwa ke kuthiwa mangabe kunzima. Hayi, ayikho into enzima. Mangabe inzima ngihlula mina wena ukhona mlaleli cause iFM zokwazi ukuthi ke ungenelele kuyona ebese uyakwazi ukuthi ungazilulele yona kodwa sengicabangela ukuthi ngaphambi kokuthi siyokuyona le ncwadi le angiqale siyoxazulula la.
1: Isif

0: Isikhathi 1:25 njengamanje ushuthi ke imzuzu ingamashumi amabili nanhlanu libombene ke ihora lokuqala emsakazweni uKhozi FM. Kamelo hlelo iphimbo lakho kanti njengamanje sekuyingosi yethu siyithanda kakhulu ethi imfihlo. Fundelile imfihlo kamlaleli ngabe kuthini okwakho ke uPaula 0860002437 qalela ku line 1 sizwe wena mlaleli ukuthi ke uthini ungaPaula thini ungaPaula thini ungathi ke akenzi njani kululu daba lolu usisi abhekane nalo ngokucabanga kwami noma nginganaso siqiniseke sokuthi iminyaka mingaki kodwa ngiyabona ukuthi I know iminyaka la sesemncane kakhulu kodwa ke angeze ngokwakho uPaul ukuthi wena ke utheni the akenze njani the akenze njani uline 1 sawbon
1: yebo njani
0: siyaphila kunjani
1: ah siyaphila kodwa xa imisizwale imsiwa kwamajozi engulule ngilayisoyethe jabana ofele
0: yebo
1: eh siyaluzo udaba lamlaleli hayi mina ngithi akakhulume nabazali inkinga phela le ndaba kanje ngoba mengamazwise wengane izohlawulwa kabani uzoyisa kwabani inkinga futhi uyena ubhalile manje indaba yakhe uwafu asanoma uyaqala nokuthola ingane noma aqala waphela mhlambe mengaqali ngabe uyazi ukuthi yakwabani uyabona
0: mengaqali
1: mawuthi akaqali phela ngabe uyazi ukuthi yabantu manje akachazaka noma uyaqala noma akaqali kodwa mina ngithi hayi asimjaji nje ake khulume mhlambe nabazali bakhe nje oma wakhe mabe khona sicishe bengambonisa izinto ezenjalo
0: oh yeah mhlambe asho nje ukuthi hayi no ngigaxele
1: esho nje ukuthi ugaxele mhlambe nje abantu abadala bengaliboni iqhinga ukuthi ngenza kanjani
0: kulungile ngiyakuzwa mina ngiyathemba ukuthi nawe ulalele futhi uyakuzwa uzobe sithatha ke lokho acabanga ukuthi kona alright for you
1: kulungile siyabonga ngithi niphile uKhozini
0: kulungile sibonge kakhulu uKhozi sawubona
2: londa
0: sawubona
2: yebo kunjani
0: siyaphila kunjani
2: hayi sikhona nathi usamo ngubana no ichopa lendalo ngilaye college university ne yafisa uthoro esizulonda isinzima
0: isinzima
2: kodwa nje mina ke according to my opinion bengathi usizi aka ilokuzana isizwe akasikhombe kulomuntu phela akahlala naye ngicabanga ukuthi lo muntu ana naye edandi uyena umuntu anamathuba amaningi ukuthi abonana naye yabona ngokubuka kwami ukufile konquthi noma mhlawumbe edabuka khona kodwa ufull time kakhulu kuodani la akahlala ngakhona mhlawumbe umuntu obonana naye kakhulu uye lo sedani
0: hey okusho ukuthi ke onezinto noma ke onesibhamu esineyinhlamba ipheleli kungenzeka ukuthi lo sedani ngokusho kwakho
2: ngoba phela umuntu oseduze naye londa mfowethu uma ngifonela nje ethi manje ngifuna ukukubona kukancane ukuthi singabonani ukunalolo ledene ombona ngaloso sikhathi leso uyabona
0: lo ngiyakuzwa
2: yeah it's my opinion nje indlela nje nami ngibona ngayo ngiyabonga kakhulu kwethu
0: okay so uthini ke isolution uthi akavelashe ekhaya uthakenze
2: njani ekhaya nakhona ekhaya futhi engasho

0: yabona ukuthi abachazele nje ukuthi inkingi kanje kanje kanje njengoba nje ubhude besho ukuthi kwedwa kule Afrika ithathi ibe yinkinga kwamanje into eyinkinga manje yabona asazi noma uyaqala ukuthola ingane noma mhlampe akaqali uyabona kuthathe kube yinkinga lapho ngangcono kuthiwa mhlampe nawe uyazi ukuthi akaqali mhlampe ukuthi athole ingane mhlampe bezokhona ukuthi asheshe bona ukuthi ingane yakho ikhoni lalo umlalelo bephuma nami ngikuthandile futhi lapho uma eseshe kanjalo nasekhaya futhi ngabika kukuyena ukuthi ukhetha kuphi nasekhaya futhi ngabika esho ukuthi hayi unenkinga kanje omama bezengamchushisa mhlampe nawe bemsekankomoningi uma ukuthi ngoba phela mhlampe amandla labantu awalingani yabona omama nawe bahlakaniphile
1: eish wathinta olunye udaba ukuthi kwamandla khona awalingani mhlawumbe usisinawe seweya lokho ukuthi mangisa lapha izoshoda ngalokho mangisa lapha kuzoba nje
0: bengasho nomama ukuthi hayi uma ukuthi mhlawumbe leyo mfana wakuboka londamba wakalondambatha mhlawumbe wakuboka echopha lendalo kuthi hayi hayi hambisa lapha kwangubani ngoba kwangubani kunamatekisi amaningi kwangubani kunamaplaza hayi kwambatha kukholuza mama phela bahlakaniphile nabo uyabona mhlawumbe bengamchushisa into eneyikanjalo
1: eish ngiyakuzwa khululeka ngiyakuzwa mina
0: ngiyabonga futhi
1: kulungile siyabonga Dango sikhobela phambili sizwe ukuthi ke kuthini okwakho kuphawula wena mlaleli uKhozi FM 0860002437 uKhozi sawubona
2: Ukhosi
1: siyaphila thina wena unjani
2: Ukhona
1: Mhm
2: Nomzungu nala phansi eproshetini kwaXolo ehlaba libofu
1: Yep
2: le nto ntukazi ifuna ukujula mangifunda ngokwesintu ingane ngathi sincane ngokwesoka sasendaweni yakhe ithi lakaXolo kuthiwa kumele ukuthi umuntu avume ukuthi ihlazo lakhe li
1: yes wasenqamuka-ke awu Isazuzana ludaba lavele wanqamuka airtime airtime usenza kanjani na 0860002437 ukhoze sawubona
3: My Londa
1: Sawubona kunjani
3: Ah siyaphila siyaphila kho ubo ukutheni Nkosi yami indlela nje stretch
1: Yebo
3: Uyani lokho mazi ngothola ufeni ngoli yamahala la kwezempolo mpolo
1: Mhm
3: Cha mina ngisakhula ngifunda lapha na esikoleni kokhanya njalo ngabo 93 94 amantombazane sathi nasixoxa kungama-free period ekhuluma ethi mina ngibuzwa kahle umuntu uma ngabe ngimishisile isiyashonaphi leyo nto mayilonto
1: angazi angaze ngimithe mina
3: zonke izinto ziya ngokushabalala ziyaphela manje emhlabeni
1: ish
3: ayekugaranti impela athi hhayi umuntu oyamuzwa ngazobuzwa kanjani awakangeneke amantombazane amchazele nosisi ukuthi hhayi
1: uzozwa kanjani
3: kwenzeke so 1 2 3 1 2 3 uzozokhona ukuthi ashaye iy'balo naye Ma uthi kanjani-ke hhayi akagcineshile ekhaya noma avele ayi ambathise lo wasendaweni lo okhashana yobuya ibonakala indaba yakhe
1: uzobuya axolisa uzothi kusho ukuthi sorry
3: hawu ngoba phela kuzohamba kuhambe ingane bese enze noma i-DNA uyabona bese athola ukuthi eyabani bese-ke kuyabona ukuthi uphuma kanjani futhi kulo osembathe ikiyakiya yebhanje
1: No ngiyakuzwa mina.
3: Ake ngidedele abanye. Sengingaphosa itshe ngifike nje Cape Town kodwa ngilindele lo hora lelo. Bye bye.
1: Hayi, liphosa sekuseduze kulukile siyabonga.
3: Yabonga.
1: Danko, mla yokhoze FM zothatha manje abahlanu abokugcina bese siyavala ngabo la kuma calls 086-000-2437 naludabala kamlaleli la. Sicela ngodaba lakhe, sicela ngemfihlo yakhe ukuthi ke yena ungowasedanti. Uzana nomuntu wasedanti. Kodwa kwenzekile waba nomunye partner futhi ke ohlala eNewcastle. So manje ke uyithole esesimeni sokuthi uzwana nabantu ababili ngesikhathi esisodwa wayagcina itholakala ukuthi ukhulelwe. Njengoba sekhulelwe uthi yena akazi ukuthi uzothi ingane kabani akazi ukuthi fanele senze njani uthi kubo bayamfakela manje pressure yokuthi fanele ayohlangana noma ke umndeni wakhe fanele ukuthi uyohlangane nobabwengane noma ke uxoxisana nobabwengane ukuthi kwenzakalani phela going forward so ke ungathini wena yeah ungathini wena thini lakho udaba phawuleke nalapha ku Facebook phawule futhi ke nakhona khona la ku WhatsApp bese sizokwazi ukuthi ke mina nawe sikwazi ukuthi siqhubeke nayo ke I conversation yethu sikwazi ukuthi ke silidikide udaba likamlaleli ngoba ichaza ukuthi akazi ukuthi kufanele ukuthi enze njani kodwa nali udaba luphezulu kwakhe 0791639874 ungayithumela ke leyo voice note le qube nazincingo sase nje zokugcina siboneke ukuthi ke utholakala kanjani namlaleli ukhosi sawubona
4: Mamba cha.
1: Kunjani?
4: Sorry ngeletho sisi.
1: Yeah, so icishilo right Scott.
4: Yeah, ngiyathi umjaji lo.
1: Yebo umjaji.
4: Hayi usisi uzokhethela ukuba makenze njani. Esibhedlela uma uya khona yokwenza iDNA kuba yi 2300.
1: Hey, wavelwa isho nje wayidalule imali.
4: Uzokhethela ke nje wabe u2 nje ukuthi ukhetha muphi wasedanti. Noma ukhetha muphi ngoba okuyiqiniso nje ukuthi makazi ukuthi ingane ekabani. Angahluphekisi ingane.
1: Makazi
4: ukuthi ingane ekabani mntwana.
1: Ish.
4: Uyangizwa ngithi. Ehhe, angisho ukuthi ngimthosa umthwalo ngaphezu kwakhe.
1: Yeah.
4: Yena uma ukuthi nje mhlambe unesibindi ukuthi abatshele boy 2 bamfake la 5600 angazi ke ngalapho kuba imali kodwa la ngikhona mina mawuya nje sibedlela uyokwenza iDNA 2300 no 2 ehe kumama nobhuti so ke kushuthi mangabe bewu 4 kuzoba yila 5600 so yena uzokhetha ukuthi okay ngikhetha lo mhlambe ngimbonayo ukuthi hayi lo mhlambe kanjani kanjani uyo wazindaba zakhe kuba zinjani ngoba mayethole oyi-1 kwenziwa ngayo loyi-1 mayezazi ukuthi bevele beyi-2 kuyena useyazi ukuthi lo wesi-2 futhi uye ubaba wengane okanye lo kuqala uye ubaba wengane
1: ngaphandle
4: kuthi ke mhlambe ke bebewu-4 or bewu-3 njalo njalo hayi angiyazi ke nami uyothiwani ke leyo kodwa yokusalayo nje sisilonda makenze i-DNA test ayazi ngengane yakabani ngoba uzosokola nale ngane isoloko iguli ifixiza esenza izinto ezingeyizo makavele nje enze i-DNA ayazi ukuthi zengane le ngekabani kulaba abantu abayi-2 enginabo
1: ayi no ngiyakuzwa
4: ngiyabonga londa ne uphile nje
1: ngiyabonga kubonga mina siyabonga
4: Thank
1: you. Umjaji ke loyo because FM othe sikhuluma naye njengamanje naye uyajaja ngendlela yakhe eyakhe indaba ke ithi ni 0862437 ngizothatha abaneke manje abokugcina ukhozi Sawubona Ehhi asimtholi ke lo ukhozi
5: Sawubona
1: Kunjani
5: Siyaphila unjani
1: Siyaphila
5: Eh bengu ebona enyakula mina.
1: Ehhe. Phetswe yini?
5: Hello.
1: Yes, uphetswe yini?
5: Ku atha sokho beta atakathe nyangele.
1: Ah, oh ne stress kahle kahle ukuthi ngoba ugulu.
5: Ne stress ngoba uthi mayelo danga, bengikhuluma na lo bashawa aga.
1: She's sorry.
5: Hayi shutyang for the said.
1: Mhm.
5: Ukhuluma ngokuthi bese sifuna samdu. Yebo. Siyaxoxa noba ufuna ukuthi hayi inkinga ke lena.
1: Lageza nayo zenenye.
5: Hayi hayi hayi hayi. Into ngiyibona lo mntwana usemncane. Awusemncane kodwa ke basebesila abafwethu. Hayi akabone yena ukuthi wenza njani. Yayibona leyo.
1: Kanjani manje ngoba phela kaze uthi uzobona inzi njani?
5: Akahambe, kodwa akahambe eyakubaza ba, kafika lithula udaba. Uthi manje bazali nginenkinga kanje. Eh, mina abantu ababili engithathana nabo. So manje angazi ukuthi ngizobuya kuphi.
1: Azikwanzi.
5: Manje inzima ngampela le ndaba ungayichaza uthini ngiyani ayichaze nje kahle kodwa nje into engiyibonayo intombazane yalazi iqiniso
1: yeah I know ngiyakuzwa
5: yalazi iqiniso yalazi iqiniso Hayi.
1: Intombazane iyalazi iqinise ekugcineni.
5: Yalazi iqinise intombazane yakhe. Kwazi umfethu ukuthi uthanda nabantu ababili ongazi ukuthi sisa sikabani.
1: Wayethembeni.
5: Ethembeni. Uyasazi sibamu ukuthi sebesemdumbe.
1: Kulungile siyabonga uyezwani.
5: Yeyi ngiyakuthanda manje lento ngithanda sicese intombazane.
1: Kulungile siyabonga kakhulu. Thandwa yimini. Danko mle cause FM zisatha ingcingo kube ezintathu kuphela emva lokho sokuba sesiqhubeka sikhulume nazo ke ingcingo sizwe ukuthi kwakho udaba lumi kanjani 0860002437 sizwe ukuthi ke wena olwakho udaba ngabe lumi kanjani kodwa ke mangabe sibuya ngala ngizobe sengkwazi ukuthi ngecheck ina ama voice notes ukuthi ngabe wena mle cause FM sesizwa ukuthi ke okwakho uphawula kutheni kanjalo ke nalapha enkundleni zokuxhumana ukuthi ngabe kuyahambeka yini no noma akuhambeki ngabe kunzima yini noma ayino sikejwayeleka
6: namuhla kuMaster V sinothuli ozivelayo ngama podcast eYouTube kanye nama how to tutorials.
7: Master V, kidingi dilia data ezongisiza kule nkinga enginayo yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama channel eYouTube engiwathandayo.
8: Ah, isixazululo yi data bundle ye Vodacom engu 35 gig ngo 169 rand nje kuphela. Ihamba no 5 gig we YouTube data mahala. Ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho.
7: Ngihole Master, itholakala kuphi le deal?
8: Itholakala kwi Vodapay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi ubhethe ikhala kahle.
7: Sizokwenza njalo.
8: Kunembandela. Further together, Vodacom.
9: Vula iminyango ubonge njengeboss kwa Build It. Zitholele i-aluminium entrance door ku 3799.99 kuphela. Noma designer khethiwe kuphela. Le promotion iqala ngomhla 24 August iphele ngomhla 5 September uma isitoko sekhona. Kunemibandela. Ama boss deals ayaqhubeka njengamanje kwa Build It kuphela.
10: Lundize nawe ngomculo

0: 142 isikhathi esinjengamanje sekuyimfihlo. Imfihlo umlaleli asibhalele yona. Uma ngabe nawe unemfihlo ofisayo ukuthi ke sifinde noma ke sifunde, ungakwazi ke umlaleli Khozi FM ukuthi ke nawe udalule olwakho uyudaba ngokuthi wenze njani, nangokuthi ke sithumelele i-voice notes ku 086000 2437. Noma uma ngabe kuphakathi nensuku ngazi ukuthi ke uyithumele leyo voice note yakho laphayana ke ey'nkundleni zokuxhumana, uzosibheka nje khona uLondambatha, ebese-ke mina ngiyakwazi ukuthi ke ngiwakubheke ama-emails akho ubhaye ukuthi imfihlo nakanjani, ngizobe sengikwazi ukuthi-ke mina ngixhumane na. Kodwa njengamanje asihambe siyekubona kama-voice notes ukuthi-ke ngabe kutheni kwakho kuphawula. Qale khona la kuline 1086 000 2437. Ukhozi sawubona. Ukhozi?
1: Yebo, sawubona.
0: Kunjani?
1: Siyaphila.
0: Siyaphila nathi. Ubani engikhuluma naye?
1: Mina. Awusazi le nkulumo?
2: Hello?
0: Yebo.
2: Yazi ngiqala ukuchaza le nkulumo, ngiyezwa nje le nkulumo yalo sisi okuthiwa ukhulelwe. Isisu akazi ukuthi bethandana namadoda amabili. Mina ngowami umbono ngithi ngoba manje angithi akazi ukuthi ubani phakathi kwala madoda akhe womabili. Akabatshele bobabili labantu obuzothi utshelo yedwa, kanti la mshiyayo mhlambe umntwana wakhe lowo muntu loyo.
0: So abatshela ukuthini? Asho ukuthi ngikhulelwe kodwa ingane angiyazi ukuthi kabani, noma athi ngikhulelwe ingane yakho, bobabili akabanikezele ingane uthini?
2: Sise, abatshele bobabili, nalo omunye amtshele ukuthi ngikhulelwe ingane neyakho, abuye aphinde futhi atshele nalo omunye ukuthi ngikhulelwe ingane neyakho. Bayothi esevelile lo mntwana bese khona ukubona lapho obuzothi utshelo yedwa, kanti lwa angamtsheli kanti
0: yakhe ingane.
2: Yebo, uyayibona leyo nto leyo.
0: Shuthi njengamanje mangabe kukhona abakwenzayo, but what if bafuna ukuhlawula?
2: Uzobona futhi bayohlawula bobabili. Uyayibona leyo nto ngempela, wesithi ngikhuluma iqiniso ukuthi uma etshela lo
0: oyedwa
2: loyo, kanti akusiyi ubaba wengane lo esimshiyayo.
0: Akabatshele
2: nje bobabili, ibona abazobona ukuthi kwenza kanjani.
0: Uma kuthi uthandiswa ama-fruits, abawathenge bobabili ama-fruits.
2: Yebo, abathenge bobabili ama-fruits. Nangabe bayahlawula, bazohlawula bobabili ngoba phela labantu baqelelene.
0: Yo, ekhaya kuzothiwani ngoba phela it's not like kuhlawula efonini yakhe. Makuhlawula kuziwe emndenini nomakhelwane bazothini, kuzothiwani manje mase ingane izohlawula kabili?
2: Hayi, khona omunye ongeke ezizohlawula ekhaya okuzocelwa kwamakhelwane.
0: Hayi bo. What if le ucela amakhelwane uyena kubabo wengane?
2: Asenandaba noma ngabe kuwuye ubaba wengane
0: noma yena, kusho ukuthi ke kufanele azame iplani yokuthi ayingahlawula lengane engakazalwa.
2: Ngono kona lokho ukuthi abathi
0: abalinde ingane izalwe, kodwa nje ingane ayibe nobaba ababili wamanje.
2: Yebo,
0: kulungile, ngiyakuzwa, ngiyakuthanda futhi isibindi sakho. Kulungile Dako. Umani manje ke engibala ngayo Khozi. Ukhozi sawubona. Okay, yabaleka ke nabe sengimtholile isibindi sakhe, ngiyasaba. Ukhozi sawubona. Molo.
3: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila, kunjani?
3: Hayi,
0: ngiyancenga.
3: Usisakabe neqiniso.
0: Ngubani?
3: Akabe neqiniso nje. Ngiyacabanga ayikho indoda engavele yethembe nje ukuthi umntwana owayo entombini.
0: Ngilalele.
3: Ya. Uma etshene umakhelwane ukuthi hey, indoda ngikhuleka. Kodwa manje anginasiqiniseko ukuthi umntwana wabani. Ngoba uzathola ukuthi umakhelwane uyazi ukuthi intombi beyithanda ngani umnikazi wayo. Ya, manje ke kushuthi ke sala ke nawe kulindileke makhelwane ukuthi hey kungenzeka kuphume mina lapha. Ya. Mina bengisho nje kanjalo ukuthi akabatshele kodwa
0: bobabili bona.
3: Yebo.
0: Yeah.
3: Kodwa ke kungenzeka kungaphumi wena.
0: Shuthi akathi ngikhulelwe, angasho ukuthi ngikhuleliswe wena kuze ngelila ngazo cha, ngisho ukuthi ngikhuleliswe wena.
3: Akakhulume nje iqiniso ukuthi hayi ngikhulelwe.
0: Phela, ukuthi ngikhuleliswe ubani angisho kodwa mina ngikhulelwe.
3: Yeah.
0: Okay.
3: Iqiniso nje kube yiqiniso.
0: Ngimithi nje ngimithi kodwa ke ngelinye ilanga ungafiki wena usuzuthi ke wathi nje umithiswe yimina cha ngisho mina ngathi ngikhulele. Nkosi yami ngathi ngasaba. Okay, ngiyakuzwa. Ngilekile siyabonga. Ayi ngeke ngiyasaba. Ngase ngasaba yezi ngasaba uyacabanga usabela indaba yabantu usabe ngathi indaba yakho kodwa ke kulungile siye la bese siyabuya ke nawo ama voice notes ngoba nawo sengenile ke sizwe ukuthi ke kutheni kwakho ukuphawula wena mlaleli la kuma voice notes
4: ulibo lokuqala
5: cause all umaphiko phiko singena kamnandi kanjalo siyakubingelela ekseni zincane izibongo zethu kukhona uNkulunkulu asenzele khona kuhlelo ulibo lokuqala masisondeleke ndawonye sikhuleke bazalwane siye sini fundisi sizwe kamanqele uzosisa kuNkulunkulu ngomthandazo
6: elithi izwi lakho kuyodlula amazulu kudlula umhlaba wathi amazwi akho uNkulunkulu ami inguna phakade ekuseni dwala siphephela kuwe uNkulunkulu wethu ingcwele ekuseni dwala sibalekela kuwe wena umpheme wokuphephela
4: ulibo lokuqala njalo ngolwesibili kuya kulwesine ngo-3 kuya ku-5 ekuseni Ukhozi FM luhamba phambili.
7: Namuhla kuMaster V sinothuli ozivelayo ngama-podcast e-YouTube kanye nama-how-to tutorials.
8: Master V, ngidingidili yedatha ezongisiza kule nkinga enginayo yokulayikha nokusubscriba kuwo wonke ama-channel e-YouTube engiwathandayo.
9: Ah, isixazululo yi-data bundle ye-Vodacom engu-35 gig ngu-R169 nje kuphela. Ihamba no-5 gig we-YouTube data mahhala ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho.
8: Ngihole Master, itholakala kuphi le deal?
9: Itholakala kwi-Vodacom pay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi ubhethe ikala kahle.
8: Izokwenza njalo.
9: Kunembandela. Further together, Vodacom.
4: Uyawudlala WhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
10: Ngibingelele mamthiya ukhuluma noZindela eMfume. Elami lithi usisi akahlale athule aze abelethe. Mayebeletha ilapho seyobona khona ukuthi ingane eyasedandi noma eyasenquthu bese eyihambisa lapho ebona ukuthi eyakhona uma ebuzwa ukuthi wekade thulelene ngasho avela likhulume nje iqiniso athi kade encelisa amawele soke ubengekho sho ukuthi ingane eyangakuphi ingane iyoyibonakalela ngikhuluma lokho Mylonda from experience ngo-2013 mina ngihlukane nomuntu kani useyithwele wencelisa amawele bengihlala emlazi ehlala emagabheni yena wayitshela ukuthi ingane eshende leli lasemagabheni wayinikeza lona ke ngathi sakhulela lavuma ke nalo wahlehla ngala ngakumina emlazi uthe ingane mase ibelethile lati ishende nakamhlola ayikaze ibe khona ingane enjena ingane oyibelethe ngoJune 9 ngo-2014 ngo-2016 ngoMay wayiletha ingane kumina ina 23 months ngoJune ngo-2016 yayizohlanganisa u 2 years ngathi mangimbuza washona ngala washona ngalana ekugcineni wagcina evumile ukuthi bekade encelisa amawele soke ingane iyoyibonakalela mayilonda sokuyoba kuyena ke lo muntu abeyise kuyena ukuthi uyavuma noma akayivumi mengayivumi ahlala ekhulisela ingane yakhe ngoba uyena owaba nephutha umfana wami ukhulile manje ade ehlanganisa u12 years ngoJune wenza ugrade 7 fika kagrade 8 next year ayike ke ngamambatha izokhula njengani noma athi uyinawuyise noma inawuyise mbonge
11: yeyeni ayi we my lord ayazi yanzima ke utabalale ngani noma uyabona nje ukhuluma kwaye ukuthi eyi lo muntu lo nomuntu osencane yabona futhi lezi ngane ezelwa yithi impela lezi mpela zama 2000 ey'ncane encane encane encane kodwa nje mina ngendlela engibona ngakhona kungangcono ukuthi ingane mhlambe ube khona emtshelayo kulaba abadala mhlawumbe abafuna ukuthi beyiqhube iye la ufana ukubeka khona lo mkhuhlane oyivelele bese yona engqondweni yayiba nakho ukuthi uma imfihlo yayo ingaphumelelanga kwabantu abaningi izama ukuthola amasampuli kababa oqala nobaba wesibili ihambe yokwenza yona lo DNA test thola ukuthi ngabe ubani ubaba wengane mhlambe lokho kungaba isixazululo bese iphumile ama results yobe sikwazi ukuthi bonke ubani babo wengane bese beyiqhuba iya kuba bengane isikhona ingane ngoba phela kwamanje kusenkiyankiya nje ongayazi under wrestling lengadabuka babambana ngabe kuphosa nerenge lengadabuka yona inkiyankiya ke le eyi azasenkingeni kangoba kwethu Eh asiyahluleni inkosi yamathi ngagcina kulungile.
12: My Londa, my Londa, my Londa. Awu, waze wanenkingi ndodakazi. Kepha nje ingane yaziwa unini. Akenze sure inkosi yami ukuthi okungcono wenza iDNA. Ngoba ngelinye ilanga siyoza ukuthi awu khona ingane etholakala eplastikini ehlathini. Inkosi ayimsize nje kodwa nje okusalayo ingane yaziwa unini uma mdlame nemondlo lo emadresini mabeza sabeke danko my londa
13: hayi londa mbatha ninjani sisi cha ngokwami mina ukubona hayi ingane yomuntu ahlala naye bakwethu ingane nje yalo muntu ahlala naye ngeke uthi umuntu ehlala nomuntu full time bebonana njalo ngazo zonke izikhathi kodwa ingane ikhonjwe kumuntu ababonana naye sometimes ku reasonable futhi lokho mangabe isa kuloyo ngoba umuntu abonana naye full time noma engathola ukuthi ingane kuyona yakhe loyo uyobe sazi kwaba imistake uthi atholakala kuloyo naloya futhi ngeke alwele ukuthi ingane akuyona yakhe ngoba bengahlali naye full time amagama asho lapho esisilonda mbathi
4: silandele ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook @ukhozi fm official ukhozi fm luhamba phambili